0: daga nan gidan radio Bauchi muke gabatar da filin yan club din mu mai sauraro assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri kamar da aka sani dai wannan shiri ne wanda yake kawo muku aikace-aikace na taimakon kai da kai daga kungiyoyi iri daban-daban da dukkan sauran al'amura irin na kungiya a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji mu dauke da kungiyoyi kamar su kungiyar yan kasuwa yan gwari da kuma kungiyar yan doya sai kuma za ku ji mu dauke da al'umman garin Kumbu Kudi inda suka gudanar da wani aikin gayya ɗin da muka je kuma suka mika koki-kokin su zuwa ga gwamnati daga nan kuma za ku ji mu tattauna da muka yi da kungiyar R10 tare da kungiyar yan keke na FEP a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken wannan shiri kuma dalla kamar yadda aka ji mu a shirin mu da ya gabata an ji mu yadda muka tattauna da kungiyoyin da suke taimakon kansu da kansu musamman kungiyar yan gwari wanda wuri ne wanda yake gudanar da sana'a wanda ya kamata ya kasance cikin tsafta ko da wani lokaci a yau mun tattauna tare da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar yan gwari Malam Basiru Alhaji Baba inda ya bayyana mana yadda suke gudanar da aikin gyaran magudanan su domin ganin cewa da yake ana ruwan sama har yanzu magudanan su ba su toshe ba inda ya fara da cewa
1: alhamdulillah wannan maganganu da kabo da shi dama wannan fildina ne kuma layina ne sakamakon yanayin bibewa hanyar ruwa ko kuma dai magudanan ruwa da yanda muka tabbatar yayi ya dan samu matsala dan a tunanin kafin da damu da mun tazo tamam mun dibe wajen hanyar ruwan nan namu sai wajen uku wanda ko kuma so biyu ma zan ce maka dai a takaice saboda me saka tun daga nan sai mun duk wani misali in har dai karfe ko kuma dai kai wani abin da ya kasa ka ta ko kuma wani abin da ake tattakawa saboda ana wucewa da gulbaro dan mu yankuri mu cira dan na sha kaiwa karfe 10 dare a kasuwar nan kan hanyar ruwa wanda sai na ga tun daga nan farko cikin yan wari sai an kai ta har bakin titi wanda ana ɗebewa a wulbaru da tun da yake ciki sakamakon mu samu hanyar magudanar ruwa in haddin muka ɗebe da tun a zuba a wulbaru a kai can wani bola na can babban gari bypass din nan akwai gunda ake tarawa a nan gun muke zuwa mu zubar ba na barin kasuwar wata ran 9:30 na dare wata ran karfe 10 in haddi kan wannan abin ya faru amma gaskiya wannan alhamdulillah
2: wannan aiki da kuke yi a kungiyance da karfi kuke ko kuma kudi kuke sawa biya lebrusi
1: wannan abu muna yi ne da abin da muka samu a kasuwa da kuma mu kanmu yawa kamar da kungiyar ta abin nan yan gwari insha Allah duka dai mu ci hada dan karfi da karfe sannan kuma mu zo mu abin da ya dace saboda mu kanmu mu tsira da rayuwar mu da kuma da abin nan lafiyar mu su waɗanda suke zuwa siya da zafin sannan sai kanin na cikin wannan aminci cikin tsafta
2: to ganin cewar da gwamnati ta taɓa ku har kwalta kai a cikin nan wani lokaci sai ga

0: Mai sauraron gidan radio biyar C2 FM Bauchi barkamu da warhaka. Barkamu da azikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gani. Shirin da ke tattaunawa da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na tare da mu zai ji mu dauke da tattaunawar da muka yi da malama Aisha a cikin shirin tayarwar gani.
1: Malama Aishatu Adamu Abubakar ke Bahaushiya ce ko Baflatana ko kuma ya abun yake
2: ne Baflatana ce
1: an haife ki a ina ne
2: a Bauchi
1: a wani anguwa
2: a Wallaga
1: to fa Malama Aisha kin yi primary ki a ina ne
2: na yi primary na a Wallaga primary school
1: daga nan kuma
2: sai na secondary school dina a comprehensive day secondary school sa'annan na gama daga nan
1: kin yi makarantar Islamiya ko baki ba
2: na Islamiya
1: kina makarantar secondary kina Islamiya ko sai kika gama secondary kika tafi Islamiya
2: ina makarantar ni tun ina karama na yawa tun ina karama na yi makarantar Islamiya na kuma na yi karatu a Hayatul Islam da farko dai na so makarantu ma a gurin mama na ne sai muke zuwa Islamiya a Hayatul Islam sa'annan aka da aka bude makarantar dare a cikin anguwar mu Wallaga muna zuwa makarantar dare kuma ni a gaban mama na ne karatu tun daga farkon karatu na karatun fati har izu har na kai izu 60 akai bikin saukan karatun alqur'ani wanda dama ita ma kuma malama ne tana karantarwa akai mana bikin yayan alqur'ani sa'annan daga bayan na gama wannan islamiyan da nake zuwa na dare suka dauke ni koyarwa ina koyar da littattafai ina koyar da Qur'ani a cikin Wallaga
1: a lokacin kin yi aure kenan
2: ko ga kin yi aure ba ina koyarwa wata ana bani naira 40 har aka dawo naira 80 to daga baya kuma sai na yi aure
1: wani makaranta kenan inda kike koyarwa
2: a Rashadul Islam a cikin Wallaga na yi koyarwa kuma na yi a wajen mama na shi ma na yi koyarwa a cikin makarantar mama na din sa'annan daga baya bayan nayi aure sai na shiga Haya Islam wanda take ita ce Dikais ana kiranta Dawaki Islamic for Arabic Islam
1: miji ne kika aura kun yi nema ne da shi ko kuma hadin auren dangi aka muku ne
2: to ba auren dangi bane ne dai kamar ma nayi aure da shi din dai da farko gaskiya ba san sa nake yi ba na aure shi na haifi yaro guda daya
1: to ya yanayi neman da kuka yi da shi tukunna
2: nema ne irin na iyaye kala yake yawa hada na akai saboda lokacin ne ina yarinya aka bani shi kuma lokacin shi yayi aure ma yana da mata
1: dan an son waya kan miki aure da shi ke ba wai kina son
2: shi ba shi babba ne lokacin yana da mata har ma ya ayu kin san lokacin mu kuma yara ba wasa auren ma mai mata
1: kai ne ka je ka fara gina gidan da kanka
2: yawa to daga baya muka zauna a jama'a re na ifi yaro guda daya
1: da kuka yi zama a Bauchi dama
2: ba zauna a Bauchi ba
1: ko ta kan auren
2: eh daga daura ko sai akai ni jama'a re da akai ni jama'a re muka zauna na ifi yaro daya
1: lokacin kina koyar ba to an miki transfer ne ko
2: ya miki transfer ba ai tun da ya aure ni ma sai na bar koyarwa amma shi da muka yi auren ma ya alƙawarin zan ci gaba da makaranta so da muka je ma ban ci gaba da makarantan ba nayi zama har nayi ciki na ifi yaro yaran shekaran sa bakwai muka rabu da shi to bayan mu rabu da shi nazo na zauna na ci gaba da koyarwa tare da mama na ina taya ta koyarwa daga baya kuma sai na samu wani miji na sake aura wanda na aura shine muka zauna da shi muka haifi yaya guda biyar da shida da shi maza biyu mata guda hudu bayan wannan mijin nawa bayan na aure na haifi wa'innan ƴaƴan shi ma kuma yanzu Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa so na auri wannan mijina ina ganin da ban fi shekara biyar da shi ba
1: kuma duk a cikin wannan rayuwar da kike duka fannin koyarwa kike
2: ne tun da Allah ya gina ni ma a koyarwar nake tun ina yarinya da shi na tashi
1: kuma kin kun ƙara makarantar boko ne ko kuma a Islamiyya kika yi gefe da kika tafi
2: na gama
1: da kika gama secondary
2: kike da na gama secondary school sai na koma na shiga Dawaki lokacin ina da auren shi wannan mijina da ya rasu yawa na shiga Dawaki muka yi shekara uku a Dawaki muka zana muka tafi Bakarido kuma muka sa shekara uku shekara shida so daga nan dai da na gama lokacin ina son in ƙara karatu a Bakas sai mai gidan na shi wanda ya rasu sai ya ce shi baya so kullun ai a jagalan da nake yi ne gashi ko malami ne ma na addini yace a jagalan da nake yi ne gashi na dauki ciwo in na kama ciwo bana wannan huta sai wani lokaci in zo in je in yi registration a baka san ci gaba da karatu to dai har Allah subhanahu wataala ya sa ya rasu ga mun koma makaranta ba amma ina karatu a hannun manyan malamai na
1: shine wanda kike da yara nawa da shi
2: shine wanda nake da yara na 6
1: wancan da kika yi dai ne kuma ya koma
2: yana nan da
1: rasu sai miji ne ya rasu
2: wannan mijin da biyin ne ya rasu
1: na farko
2: da farko na nan da ranan da ransa
1: shi dai ya baki goyon bayan duk abin da kake yi dai fannin addini ne baki da
2: a bani da matsala gaskiya
1: eh shi yasa sai baki ba boko wace
2: sai ban sake ba yawa ban daga kansa kawai da na gama sai niyo na ban sake yin gaba ba kawai sai na tsaya sai na ci gaba da karatun ha islamic na zo na gama ha islamic daga gama ha islamic ina lokacin shi ma ina kokarin mu shiga NCE aje mu NCE muka zo na dan so mai NCE a Bakari duk kuma bai a dade ba shi ma na daina zuwa kuma sakamakon abin da yasa daina zuwa lokacin ana kawo daura daga kasashen Saudiya yawanci ina attending din daura nayi daura ya kai sau uku kuma na ci gasan daura na farko na ci na biyu na uku ne ban ci ba har akwai certificate din ma da nake da shi wanda akwai wani babban malami a jami'a ta Madina wanda ake kiransa Bimbas shi ya ba mu wa'innan certificate din da muka yi karatu na wannan daura daga bayan na gama na ci gaba da karatu na kawai na inda nake yi a malaman zaure da haka kadan kadan hanna muka koma wani anguwa daga anguwan da nake ina koyarwa daga bayan na tashi na bar wannan anguwan da na koma wani anguwa sai na kafa makaranta so na fara shi ma da dalibai guda 9 a wannan makaranta da matan aure to haka har na samu na gina makaranta na kaina
1: to ƴaƴanki da kika haifar nan su kuma a me kika dora su suna kasuwanci ne ko karatu suke boko da addini ko kuma zallan boko
2: dukkan su ba wanda ba su yana da dana babba na farin yanzu yana university sa'annan yana aikin computer sa'annan ina da guda daya na gama HND sa kwanan nan ne shi kuma engineering ne sa'annan ina da guda daya Usman shi ma da ya gama haddan alqur'anin sa ya gama bokansa yanzu shi ma yana university online sa'annan ina da mace guda daya Fatima ita kuma wanda ta gama health tech na Ninki ita ma yanzu tana nan ba dai bata soma aiki ba amma dai ta gama sa'annan ina da Nana Kajija ita kuma ta gama ita ma a wannan din ta high islamic yanzu tana NCE a Jubilees sa'annan ina da Zainab yanzu tana karatu a Tudun Salman ita bata gama secondary school din ba tana SS3 sa'annan ina da yar autana Aisha ita kuma tana makaranta yanzu tana JS3 kuma a makaranta na ma take karatu
1: tarbiya da gari ce da an ce mahaifiya ita ce abin da makarantar farko to malama Aisha wanda ta duba ne kika samu a cikin al'amuranki
2: to ni dai kalubalen da na taba samu wanda kullun an tashi ko taɗi ma ina yi wa mutane taɗi shi ne lokacin da muka tashi muka koma anguwan da nake saboda shi miji na ɗan isala ne saboda na je na soma ginin makaranta ina soma gina makaranta a gurin lokacin na je na sai filin ba kowa sai na soma yin makaranta ne dan azuzuwa guda uku sai mutane suna cewa kar a kawo yaran su makaranta na aini yar isala ce har muka samu dan fadace da su haka muka dinga ɗin fada makaranta dai Allah ya daukaka ta a yanzu su wanda da muke fada ma da su yanzu duka ƴaƴan suna cikin makaranta na shi yasa nace miki na so makarantar da yara guda 9 ne amma yanzu a makaranta na ina da yara sama da 500 a islamiya a boko ina da ƴaƴa wanda ake karantar da su dan na bude islamiya shi na fara daga baya nazo na bude boko abokan na play class na 01 02 nazo ina da primary 1-5 sa'annan nazo na bude JS1-JS3 a cikin makarantar to kuma ƴaƴan su yanzu su wanda dama suka yake ne yanzu duk yawanci ƴaƴan su ne a cikin makarantan abokan ma ina da yara yan sama da 150 wanda ake boko a cikin kuma makaranta na ne ne na gina shi da hannuna kuma ina ƙara ci gaba ma da ginin wani
1: wani nasarori kika samu
2: gaskiya nasarorin da na samu alhamdulillah daga cikin nasaran da na samu akwai aikin haji da naje sau hudu kuma kulle ina gode wa Allah subhanahu wataala ina gode mu waɗanda suka mun wannan hanya wannan waje mai tsada kuma bayan ga tsada waje ne wanda zaka je ka roki Allah komai dan nasarorin makaranta na ma yana daga cikin wannan aikin haji da naje domin duk lokacin da ka je aikin haji kana roƙon Allah Allah ya bude maka hanyoyi na alkhairi su sun mun aikin hanyar silam da naje wannan waje kuma har gobe da safi ina musu addu'a domin su ne ma silam har gina makarantan domin duk zuwa aikin haji ina zuwa ɗakin kaba roki Allah akan wannan makarantan kuma alhamdulillah gashi yanzu ina gidan makarantan ina sace kuma gina ma wata
1: wanda goyen bayan kika samu gaba da tafiyar da harkokinki a wurin mai gidanki
2: to alhamdulillah filin da na saya ma shine goya mun baya wata rana zan yayi dalibai da na karantar da su aka rubuta takarda aka ce a kira taro aka kira taro cikin ikon Allah wanda yazo wajen taron sai alƙawari lokacin karaman makarantar ne sai alƙawari mutane suka nuna masa cewa ai wannan makarantar ta kasa da yara da sauransu to a wajen taron yace dai ba da su block da su siminti da me da me duk da ya kawo wannan sai mai gida na din sai yake ce mun kin ga wannan su siminti da wannan yace akwai aboki na shi ma da yara su kuma wanda muka sai filin a gurin sa yara su ina musu addu'a Allah ya ji kansu sai yace mun wannan abokin sa mu sai da siminti mu sai da block daga ciki mu hada mu sai filin abokin sa dan abokin sa yayi masa tallancewa ko zai sai fili to ni wannan nasara har ni ma an koma ga Allah subhanahu wataala bazan manta ba domin mijina ya mun wani aikin da na ci gaba kuma har na sai filin shi ma nazo na ci gaba da ginin makarantun tun yana da rai
0: mai sauraro anan da mu sai da tattaunawar da muka yi da Hajiya Aishatu Adamu a cikin shirin tayarwar gani in mai sauraron na biye da mu dai ci mu da ci gaba tattaunawar da muka yi da Aisha Adamu a madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa ni Rahina Taliyu mai shirya na gabatar da ke ce da ku sai wani lokaci.

Dubai, no use the bad. When she told my mother, I was in the

0: ba matashi me yasa saka lalatar rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawanan su mutashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Dunguwa, karka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku bi shan kwaya, rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga Mesaje Fassaran Fim Bauchi, a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: madalla zaman lafiya rai ne da shi in ya samu kula yadda ya kamata to yakan rayu ne na tsawon lokaci in aka san haka kuma ya kasance to abinda za a gani rai ba zai so ba wannan din kuma shi ya sanya masu azancin magana suka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki ilai ko haka al'amarin yake don dai amsar halin da yankin da ba zaman lafiya wanda ya shaida hakan ne kawai zai iya bayarwa da wannan dalili ne kuma ya sanya a kowane lokaci duk wani mai fada aji a tsakanin al'umma in ya bude baki sai ka ji ya kira jama'a da su zauna lafiya tare da kaucewa duk wani abin da zai janyo rikici tsakanin su abin tambayan kuma bayan wannan batu shine shine ke janyo sabani tsakanin mutane har ya kai ga tada jijiyoyin wuya a wasu lokutan da ya kan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi amsar dai guda ɗaya ita ce wato son zuciya da masu hikimar zance suka ce bacin zuciya misali idan muka ɗauki lamarin noma da kiwo wani tsohon bigire ne da ya wanzu kaka da kakanni abu kaɗan kuma ke kai ga waɗannan ɓangare biyu su samu rashin fahimta wannan kuma ya ƙunshi kutse da wasu lokutan makiyaya ke yi a gonar manoma ko kuma yin shuka da wasu manoman ke yi a inda bai kamata ba an dai rasa rayuka da yawa sakamakon haka dukiyoyi ma sun zama tarihi duk da kuwa masu ruwa da tsaki ba wai sun naɗa hannu bane irin wannan matakan da suke ɗauka a fili suke sai dai kamar yadda duniya ke canzawa haka irin waɗannan matakan da ake ɗaukan su ma suke sauya salo irin wannan sauyi kuma shi ya haifar da shirin nan na Elfres wanda ke samun tallafi daga bankin duniya inda a ƙarƙashinsa baya ga tabbatar da tsaftar su kansu dabbobin ya kuma ƙunshi ɗaukan duk wani matakin kare duk wani rikici da zai iya tasowa ƙarƙashin wannan shiri kuma an samar da wani kwamiti da aikinsa shine zaƙulo hanyoyin magance rikicin da manoma da makiyayan ke yi a wannan gaba ce ma kuma kwamitin da alhakin hakan ke wuyansa ya shirya wannan taro na horaswa ga waɗanda aka damƙawa alhakin hakan a nan jiha kwamishinan ma'aikatar kula da kiwo da walwalar dabbobi a jiha dr bala musa likshi ne ke jagorantar kwamitin a nan jiha ya kuma yi ƙarin haske ga wakilanmu jin kaɗan bayan da aka buɗe taron a wannan talata
1: kaga wannan kwamiti da aka bamu shi tun da aka bamu shi ba mu samu wani bita wanda zai sa mutane su fahimci ma aikin ba wannan karo aka kawo mana ita Elfres da ta kawo mana wannan to abinda dama na faɗa shi ne na farko tukuna na mun godiya wa shi national coordinator da kuma national office na Elfres da suka kawo wannan suka sa zuba ta company wato su bangare guda a cikin wannan project din saboda girman rikicin da yake tsakanin makiyaya da manoma aka sa wannan kuma suka kawo mana irin wannan bita mai muhimmanci don mu san yadda za mu yi wannan aiki to kaga wannan duk wajibi ne mu musu godiya da kuma su wanda suka aka ba su amana su zo su kai su bita wa mutane mu musu godiya kwarai da gaske da kuma su wanda suka shirya tsara wannan aiki office na Elfres da suka daga national don wayannan masu bita nan ba daga nan Bauchi bane daga national office aka turo su so da su national office da state office da suka shirya har aka kawo wannan rana aka zo aka ga wannan babu farin ciki ne dole mu musu godiya kwarai da gaske kuma na yi amfani da wannan dama na godiya mai girma gwamnan jihar Bauchi sun abin da yake mana wajen bangaren kula da wannan sashi na rikicin makiyaya da manoma watannin baya mun yi abin da ake kira creation na right of way wanda aka ce suke kwalta mita 45 hagu da dama a garshe wa makiyaya to mun yi wannan aikin wasu sun yi kunne kunshe da shi to sai muka faɗa masa su yanzu ya saka mana kotun tafi da gidanka in Allah ya kai wurin Monday kotun za ta fita ta fara aiki akan duk wanda suka saɓa wannan dokan kuma kafin yayi wannan yayi doka wanda ya sa hannu a kai wanda alkali zai yi amfani da shi saboda haka yi muka amfani da wannan mu gode masa kuma na kira ga dukkan al'umman da suka zo su wannan wuri su ba da musamman ɗan kwamci namu su ba da hankali su ba da kulawa akan abin da za a karantar da mu saboda ni zai ci amma na kwamci ina cikin wanda ya kamata zauna a musu wannan bita so a kula da shi a yi amfani da ilimin in aka zo a yi tsari mafi inganci wanda zai amfani a samu a cimma burin abin da ake so na rage rikicin manoma da makiyaya a jihar Bauchi
2: dr bala musa lukshi kwamishinan ma'aikatar kula da kiwo da walwalar dabbobi a nasa ɓangaren Director General na hukumar kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma Mr. Joseph Oshugu wanda ya samu wakilcin Mr. Paul Andrew Gwaza ya ce Manufan shirin ita ce kawo daidaito a tsakanin manoma da makiyaya.
3: In aka yi rikici na siyasa wani lokaci zai zama matsala ma manoma, zai zama matsala ma makiyaye. So wayannan committee da suka zo muna so ne musu training game da mediation, game da negotiation yanda za su sasanta mutane a cikin al'umma. Ainihin manufan asada kan makiyaye da manoma ne, amma da wani lokaci ɗan rikici ya samu ƴan siyasa ma za su iya sasanta shi, domin rikicin siyasa ma yakan samu matsala ma makiyaye da manoma. Akwai lokuta da yawa kaman in aka yi rikici na election sai ka ga ya ɗauki coloration na farmer herder conflict. Ita insurgency ma wani lokaci yana ɗauka coloration na farmer herder conflict. Za ka gani ma wani lokaci insurgency karan kansu suna karɓan tax jangali a wurin makiyaye. Za mu koya musu yadda za su yi su maganta matsalolinsu, domin su insurgency kar su samu zarafi su ci mutuncinsu.
4: A ƙarshe me kina ka zama halitta wannan taro? Kenan ka ga su
3: participants in ina so ne su nasu su koyi abinda muke koya musu. Mun roke su cewa in ka missing kwana ɗaya ba za ka gane abinda za a yi kwana huɗun da muka zo yi ba. So ka bi mu, muna ɗauke shi hankali a hankali har za a ci burinsu a ƙarshe. So abinda kenan na so mu gargaɗe su su zama sun aka ce a zo da safe, a zo da safe. Lokacin cin abinci za a ci abinci, lokacin sallah a ja'i, sallah a dawo. Haka za mu yi ta yi har in muka zo ƙarshen ranar za su ga cewa za su fahimci abinda muke so su koya.
0: Dr. Paul Andrew, kasancewar batun ya kunshi makiyaya da manoma, wannan ya sanya shugaban kungiyar Fulani ta Kautal Fulako Muhammadu Husaini Bunzaye ya yi waɗannan kalamai.
5: Wannan taro yana da kyau saboda taro ne na wayar da kan al'umma, sannan kuma mutane su dinga fahimta menene ma duniya take ciki, sannan sauran Fulani mu su gane cewa Germany ya canja, dole da kamar yadda ake kiwo da ba za a samu freedom kamar haka. Dole manoma masu gane cewa cin burtoli da kuma noma bakin hanya yadda suke da da duwatsu ba za su samu haka ba. Iyana da makiyaya da manoma duka ku ɗaya ne, so su dinga adalci tsakaninsu don a ga ya za a yi a cimma nasara. Dukansu za ka samu yanzu ba wani makiyayi ba wani manomi, dukansu ɗaya ne, suna kiwo suna noma. Ya kamata su haɗa kai kuma noma duwatsun nan da aka saye a biri su yi hakuri su bar su, saboda tun da kasa ya kare. Don mu yanzu mun fi dogara da duwatsun ɗin da gefen hanyar da aka cire mu da fidda burtolin ɗin shi ne wanda muka yi considering akan al'amarin nan.
2: Shugaban kungiyar Fulani ta Kautal Fulako a ƙasa Muhammadu Usaini Buzayi, noma dai shi ke samar da yanayi mai kyau ga al'umma da ke tabbatar da ita cikin kuzari. Baga batun cimakar kuwa yanayin muhalli na ɗaya daga ɓangaren da lamarin noma yake kan gyarawa. A fili dai yake matsalar nan ta zaizayar ƙasa da kwararowar hamada kan abku bisa ɗabi'ar nan ta sare itace ba tare da maye gurbinsu da wasu ba. Wannan ɗin kuma wani ɓangare ne da mahukunta ba su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba don ganin al'umma ta ilimantu da tasirin da dasa itatuwa ke yi. Domin mara baya ga wannan ƙuduri na mahukunta kuma shi ne ya sanya ƙungiyar nan ta. Shi ya sanya ƙungiyar nan ta Kafilatul Muhabba, reshen ƙaramar hukumar DAS, shirya wani taron dasa itatuwa sama da 100 a makarantun Form 1. Wakilinmu Lawal Ahmad DAS na ɗauke da cikakken rahoto.
6: Gidauniyar Kafilatul Muhabba ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ibrahim Ahmed Makari, babban limamin masallacin Juma'a na Abuja, reshen ƙaramar hukumar DAS bisa jagorancin Malam Yakubu Hassan Bali ta ƙaddamar da dashen itatuwa kimanin guda 300 a makarantar Form 1 da ke ƙaramar hukumar DAS. Cikin jawabinsa, shugaba Malam Yakubu Hassan Balib ya ce,
7: mu sa wani rana a shekara sau ɗaya da dama raba bishiyoyi wa mutane. To Allah ya sa wata muka raba bana, bari ya zama ya wuce abin da muke tsammani. Amma zarin mu sa nan da shekara goma ya zama garin DAS itace da kana tafiya daga sakatoriya har fada a inuwa kake, Allah ya sa haka yi.
6: Malam Hudu Shaibu shi ne shugaban gudanar da ayyuka na wannan gidauniyar, shi ma ga abin da ke cewa a wajen kaddamar da dashen itatuwar.
7: Bishiya guda ɗaya ta yi sadakatun jariya ne, zo ko ba ka nan akwai matsala ce wani wannan bishiyan wani, wannan bishiyan wani za a sha tsiriwarta, na yi wani gida ma za a hura wuta da itacenta, za a yi wani abu makamancin haka wanda itacen zai amfanar.
6: Hajiya Fatima Muhammad Fati ita shugaban kungiyar mata musulmi reshen karamar hukumar DAS ta nuna farin cikinta da godiya ma wannan gidauniyar da ta dauki wannan makaranta from one wajen kaddamar da dashen itatuwa na bana. Hajiya Fatima Fati ta kara da cewa
8: ni tun daga wannan wata da ya kama gaskiya abin ba ma san yadda zan yi ba saboda alkhairai yana shigo mana makaranta. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da addu'o'in da muke yi Allah yana ansa mana gashi muna samun alkhairai.
6: Makarantu da suka samu tallafin da shin itatuwa sun hada da waziri Mazado Primary School sai makarantar Takushinge Primary School sai kuma makarantar Musa Bulo Baraza Primary School sai makarantar Banko Primary School karshen rahoton kenan. Lawana Ahmed Das.
9: Shirin yau da gobe na BNC Bauchi.
0: Haka yake. A farkon makon nan ne gwamnatin jiha ya karbi bakuncin wata tawaga ta ƴan kasuwa Golden Group daga kasar Saudiya. Manufar ziyarar tasu dai ita ce don duba yiwuwar zuba jarin kasuwanci da kuma sauran al'amuran ci gaban tattalin arziki kamar yadda suka bayyana. To zaman da za a iya cewa ta haifar da ɗa mai ido. Don kuwa a wannan larabar gwamnatin jihar Bauchi tare da haɗin gwiwar tawagar sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a ɓangaren aikin hajji da kuma sanya hannun jari a wasu ɓangarori. Sakataren gwamnatin jiha Alhaji Aminu Hammayo ya bayyana hakan jim kaɗan bayan da gwamnan jiha Bala Muhammad ya jagoranci sanya hannu kan yarjejeniyar.
10: Alhamdulillahi mun sa hannu akan takardan yarda ko na yarjejeniya a tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da bakinmu da suka zo daga ƙasar Saudi Arabia wato tarin kamfanoni da ake kira Golden Contractors Limited Group. Sun zo tun kwana biyu da suka wuce kuma mun tattaunawa kan yanda za mu yi alaka na farko yanda za su shiga su taimaka mana a wajen aikin hajji musamman wajen nema alhazanmu masauki da jigila tsakanin wajajen ibada a ƙasar Saudi Arabia sannan da bada abinci da kuma ma dai wajen karɓansu. To lallai su ƙwararru ne suna yin wannan abun da jahohi da yawa kuma wannan ne karo na farko da za mu yi hulɗa da 'yan ƙasar Saudi Arabia akan irin wannan na aikin haji. Barkatu da muke da su a nan musamman a aikin gona da ma'adinai da hotels da tourism da ku zirga-zirga da shakatawa da sauransu kuma sun ɗauki lokaci sun zaga wasu wajaje da suka ga irin albarkatu da muke da su a wannan. So a wannan dalili ne suka nuna sha'awarsu na su sa hannun jari wajen bunƙasa harkokin noma da hotel da kuma ma'adinai kuma wannan shi ne yarjejeniya da muka sa hannu da su yanzu kuma in Allah ya yarda nan ba da daɗewa ba za mu zo mu sa hannu akan contract na waɗannan abubuwan da za a yi.
2: Sakataren gwamnatin jiha Alhaji Aminu Hammayo shugabanci don tabbatar da jin daɗin al'umma da kuma samar mata da kayayyakin more rayuwa shine babban abin da yake samar da gwamnati a kowane bangare na shugabanci wanda ba gwamnatin ke jagoranta ba kuma dai kamar dai na addini gargajiya ko kuma waɗansu jama'a ke samarwa a ƙungiyance don tinkarar matsalolinsu duka kuma inda aka dosa abu ɗaya ne wato don al'umma sai dai yayin da wata tafiyar a ƙungiyance ke da buɗaɗɗiyar ƙofa ga wata kuwa ƙofar ta kan kasance ta fuska guda sai kawai kamar yadda ƙungiyar ƴan fensho ta jiha ke da manufar tabbatar da walwala da kuma neman wa waɗanda suka kammala aiki ke da alhakin nemo musu haƙƙinsu daga hannun mahukunta. Waɗannan shi ne ya sanya a wannan gaɓa shugaban ƙungiyar Comrade Abdullahi Alhassan Misau mika waɗannan kalamai na jan hankali da kuma gargadi ga ƴaƴan kungiyar su wajen amfani da sunanta ta wajen aikata wasu abubuwan da suka saba wa kundinta.
11: Da Allah da Annabi, mu a matsayin mu na dattawa senior citizens, saboda cikin satin da ya wuce Malam Umar akwai wani da ya shiga gidan radio da fiti ce a Manna Bauchi local gamman NUP ya je ko taron siyasa ne, so mu ba mu hada dan pension ya je attending din siyasa ba, tunda mu free muke like air, you can join any political party, mu ba mu da wannan hopi a kai cewan dole sai kai kaza ka a political party da zaka kai, amma is your own personal, kada kana saka kungiya a ciki. So ya tashi ina wasu maganganu a madadin wai yan pension, to wa ya sashi kaga irin wannan wanda a constitution din mu ai violating bai kamata ya fito a media ma ba tare da ya samu tabbaci daga gare mu ya rubuta mana zai magana a media kaza kaza in har akan yan pension zai akan kungiya, amma in personal nasa ne wannan zai iya yi. So ina da dajin hankalin mutanen mu da Allah, irin waɗannan kalamai da suke su yi shi personally na su, amma mutum ya daina cewa shi kaza ne a yan pension ka kada a riba kin yan pension ci albasa, yana yin abu nasa personal dinsa. In kuma zai yi magana a media akan yan pension, wannan rubuta mana kake kamar da constitution ya fa, zai yi magana akan kaza kaza kaza, sannan mu ba shi dama, amma ba shi da iko, constitution bai ba shi dama ya yi magana a media akan kungiya ba, ba tare da ya sanar ba, ba tare da babu sani ko ka ga irin wannan kuskure ne, kuma a matsayinsa ma na shugaba, kuma a matsayinsa nan babba da tijo, kuma ba ana mutum ya je taron siyasa ya tashi faɗi personal interest ɗinsa ba, wannan daidai ne, mu ba hana ba, amma ka tare ba kin mu ka ci albasa ne, ko gaskiya wannan ba za mu amince ba. Yawwa, to saboda haka ina da rajin hankalin mutanen mu su guji irin waɗannan abubuwa ɗin. Idan ka je taronka na siyasanka da za ka samu ɗan wani taro ko banka, ba za mu hana ka ba, ka tashi ka yi bayaninka a matsayinka na ɗan pension personally, amma ba za ka buɗe baki kana cewa ku yan pension gaba ɗaya, kana kuma faɗan wasu abubuwan da ba su shi ne ba, yana maganan wai wai a pension about shirin da wajen shekaru, in har yana da tunani ya fito wannan magana lokacin da mai girma gwamna ya ƙara 19,000 minimum ya zama 32,000 ya fito a rediyo ya yi godiya ne, saboda haka kaga irin wannan abubuwan duba ma san ba sakamakai. So yan pension mu riƙe girman mu, mu yan siyasa ne ba mu hana mutum siyasa ba, amma dai ka san irin abubuwan da zaka na yi.
0: Shugaban kungiyar yan pension a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Musa. Yanzu kuma bari mu je ga Yahuza Yahaya Doka a labaran ƙasa da ƙetare.
12: Fitar wasu bayanan kamfanin Sahel a gaban kotun Ingila ya fayyace kiran da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ji masu nahi game da rashin baiwa muhalli kariya daga gurɓacewa sakamakon ayyukan haƙar man fetur a yanki Niger Delta, lamarin da ya sanya ɗiga ayar tambaya game da cikakkun bayanan ayyukan kamfanin na gurɓata muhalli. A sabon rahoton Amnesty International da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na muhalli, rahoton ya bibiyi hatta kwanakin mail da musayar bayanai da rahotannin ƙwararru na kamfanin Sahel da dukkanin bayanan da aka gabatarwa kotu yayin zaman shari'a a London. Rahoton ya yi zargin cewa kamfanin na Sahel na da masaniyar kan gazawar bututunsa da rijiyoyin haƙar mansa, amma duk da haka ya kawar da kai yayin da gangan ya aiwatar da karɓaɓɓen tsari ƙasa da ƙasa wajen bayar da cikakkiyar kariya yayin haƙar albarkatun man fetur ta hanyar ƙin bayar da dama ga hukumomi su bibiyi ayyukan nasa, lura da yadda yake da masaniya ga illar da yi wa muhalli a yankin. Tawagar ƙwallon ƙafa ta mata ta Najeriya Super Falcons mai rike da kambu ta sha kashi a hannun tawagar Malawi da ci 3-2 a wasan da suka buga a yammacin ranar Talata a filin wasa na El Medina da ke birnin Rabat na kasar Morocco a rana ta 2 da suma gasar. 'Yar wasan gaban Malawi Timma Chawece ta zura kwallaye 2 a ragar ta Super Falcons a mintuna 73 da kuma minti 90 yayin da 'yar wasa ta Bita ta zura kwallo na 3 a ragar tawagar ta Najeriya a mintuna 79. Najeriya ta farke nata kwallon ta hannun captain dinta Rashidat Ajibede, sai kuma yar wasa Uchinna Kano wadda ta zura nata kwallon a kurarren lokaci. Duk da cewa tawagar Super Falcon ta nuna bajinta da kwazo tsawon lokacin da aka shafe ana buga wasan, hakan bai sa ta yi nasara a wannan karon ba. Da wannan nasarar kungiyar Malawi ta karya wanda daddan tarihi da Super Falcon ke tunkaho da shi kan cewa babu wata karamar tawagar da ta taba doke ta tunda aka kirkiri gasar a shekarar 1998. Yahuza ya haya doka biyar Sibauci.
2: An gaida Yahuza kuma da hakan shirin namu zai dakata. Kamalu Dumuhi Ilaila shike kula da shirin, Umar Nasir Madaci
13: tare da Zahrawo Adam Umar ke mana fatan alkhairi.

0: ba
1: ko da yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari sa kullum bana rabuwa da ni a gida
0: ni da mai gida na mun dace da zabi mai kyau
2: Bara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din ka zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: Mình thích chị sự tinh thần đi.
1: Mama
2: iyaye mata da maza a Darazu nin gida Bauchi da Misau wannan damar ku ce muna gabatar muku da gasar jarire ta watanni 6
1: na haihuwa asibiti yanzu jariri na yana cikin gasar
2: don shiga ku haihuwa asibiti mafi kusa da ku ma'aikacin lafiya zai rijistarin jaririn ku mun shirya mun yi nasara don ku ci nasara ku yi haka ku tabbatar an yi wa jariri allurar rigakafi ku yi rijista haihuwa ku samu takardar haihuwa ku ba wa jariri nono kadai na watanni 6 babu ruwa akwai manyan kyaututtuka kayan jarirai da na iyaye da sauran kyaututtuka masu yawa hadda kudade
1: haka kuma jaririn ku na iya zama zakara a Bauchi
2: gasar tana budewa ga jariran da aka haifa daga mayu 2026 za a fara a Anguwa sannan za a yi shi a ƙarshen watan 10/2026 a asibitin karamar hukuma kada ku rasa wannan dama kowani yaro zakara ne wannan sako ne daga Bauchi State Primary Healthcare Development Board tare da Global Affairs Canada da gwamnatin US da kuma ta UNICEF
3: A kokarin gwamnatin jihar Bauchi na kara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin Achaba. Kwamiti mai karfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan 'yan Achaba fadar jiha da su je hukumomin Barota da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistar su. Kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan Achaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar Achaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana. Sai 'yan keke na fiye daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowane ɗan keke na fiye ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare. Su ma masu keke na fiye dole sai kuna da cikakken rajista kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna jihar Bauchi a bar alfaharin mutu na ƙara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska. Don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar a Achaba da keke na fiye ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hammayo magatakar

0: cikin wannan shiri na yau
1: na gabatar da kuduri na bada dama a mata wadda suka haihu kuma ma'aikata na gwamnatin jihar Bauchi da nan an ba su dama sun samu wata shida don su yi renon ƴaƴansu a gidajensu.
2: Ka za mu yi wa shi mai girma gwamna godiya da ya ga dacewar mu kuma ya jawo mu domin mu kara taimakawa domin tabbatar da cimma nasarar wannan gwamnati.
3: Eh sai kusan mun dawo a watan takwas ne za mu ci gaba da zaman mu na majalisa.
4: Madalla masauraran mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Majalisar dokokin jiha karkashin jagorancin kakakinta Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ta tantance mutane hudu da bangaren zartarwa ya turo domin a bada damar nada su matsayin kumshinni da za su cike gibin waɗanda aka sallama a kwanakin baya. Wakilinmu na majalisar Mujahid Bala Musa da aka yi aikin tantancewar a kan gidansa ya haɗa mana hoton zaman majalisar na wannan Laraba 29 ga wata.
5: A zamanta na wannan Laraba 29 ga watan Yuli, majalisar dokokin jiha karkashin jagorancin kakakinta Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ta fara ne da tantance mutane hudu da bangaren zattaswa ta turo su domin a bata dama ta nada su a matsayin komishinoni domin maye gurbin waɗanda aka sallame su. Waɗanda bangaren zattaswan ta turo da sunansu sun hada da Honorable Tukur Adamu daga karamar hukumar Kirfi da Honorable Bashir Ya'u daga karamar hukumar Katagum, sai kuma zaɓaɓɓen shugaban karamar hukumar Gamawa Honorable Madaki Ahmad Gololo. Na ƙarshen su shine Honorable Ibrahim Aliyu Baraya daga karamar hukumar Warji. Kamar inda majalisar ta saba, ta kira su ɗaya bayan ɗaya aka tambayi kowa a kan takardun da ya gabatar. Kana daga bisani majalisar ta tabbatar da su domin bangaren zattaswa ta sami lokaci da za ta rantsar da su a matsayin kwamishinoni. Bayan fitowar mutane hudu da aka tantance su ɗin, mun sami zantawa da wasu daga cikinsu kamar yadda za ku ji muryoyinsu a jere.
6: Sai godiya wa Allah subhanahu wataala, ba wai abin gari ne bane daga Allah ne. Gudunmawa da zan wayar a gwamnatin jihar Bauchi, dama akwai abubuwan da ita gwamnati ko wace gwamnati ya kudurin ta, domin kudurin za mu sake hasasawa na gwamnatin Rauran Bauchi, ishe za mu hasasa a ciki kuma mu tabbatar jama'a sun samu wala.
2: To alhamdulillah, abin da zan ce na farko shine Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu wannan dama domin mu yi wa al'ummar mu hidima, kuma bayan haka za mu yi wa shi mai girma gwamna godiya da ya ga dacewar mu kuma ya jawo mu domin mu kara taimakawa domin tabbatar da cimma nasarar wannan gwamnati. Abu na farko dai shine yi wa Allah godiya da kuma shi mai girma gwamna godiya domin tabbatar da abin da ya sa a gaba, kuma muna fatan Allah zai bamu dama da za mu cimma wannan buri.
5: Wasu kenan daga cikin waɗanda gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya turo da sunayensu don majalisa ta tantance su a rantsar da su a matsayin kwamishinoni a nan jihar Bauchi. Daga bisani majalisar dokokin jihar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta kamar inda ta saba. Dan majalisar dokokin jiha mai wakiltar mazaɓar Sade Honorable Lawal Dauda, wanda shine shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar, ya gabatar da wani kudurin doka wato bill da zai bada dama a ƙarawa mata hutu a lokacin haihuwa daga wata uku zuwa watanni shida kamar yadda bangaren zattaswa ta bukata. Bayan ya gabatar da wannan kudurin doka a ƙwaryar majalisar, mambobin majalisar sun yi muhawara kamar yadda aka saba. Kana aka yi wa kudurin dokan karatu na farko da na biyu, sannan aka tura wannan batu zuwa kwamitin kiwon lafiya ya gudanar da cikakken aiki domin kawo rahoto majalisar a cikin makonni biyu, domin masa karatu na uku don a tura shi ga bangaren zattaswa ya zama cikakken doka domin bangaren zattaswan ta fara aiki da shi a nan jihar Bauchi. Majalisar dai ta ɗage zamanta zuwa ranar 11 ga watan Agusta mai zuwa don ci gaba da gudanar da ayyukanta. An gaida Mujahid Bala Musa daga majalisar dokokin jiha.
4: daga bisani bayan kammala tantance waɗanda bangaren zattarwa ya tuno da sunayensu majalisar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta kamar yadda ta saba shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar dan majalisa mai wakiltar mazabar Sade daga karamar hukumar Darazau har rabin lawan Dauda ne ya gabatar da wani kudurin doka wato bill da zai ba da damar bayar wa mata ma'aikata hutu har na tsawon wata 6 lokacin da suka haihu domin ba su cikakken damar kula da jariransu bayan kammala zaman majalisar hallau wakilinmu na majalisar Mujahid Bala Musa ya gana da Honorable Lawan Dauda kan wannan kudurin doka da aka masa karatu na 1 na 2 a wannan rana
1: na gabatar da kuduri na bada dama a mata wadda suka haihu kuma ma'aikata na gwamnatin jihar Bauchi ganin an ba su dama sun samu wata 6 don su yi renon 'ya'yansu a gidajensu
4: menene majalisa suka ce akan wannan kuduri da aka gabatar
1: to alhamdulillahi majalisa ta yi godiya matuka kuma godiya na farko mun yi ne wa His Excellency shi Executive Governor of Bauchi State wadda a wannan majalisar aka gabatar da kuduri na farko na cewar ana nema a bada dama na ƙara wata 3 da zama wata 6 don mata ma'aikata wanda suka haihu su samu damar ciyar da shada iyalansu yaransu a gida wadda aka kai ita kuma gwamnati ta dauke shi a matsayin policy to amma a matsayin mu na legislative arm wato ɗan majalisu kullum mu ma muna da aikin mu da muke yi shine mu zo mu mayar da shi doka wadda a yau muka gabatar da shi aka masa karatun farko da karatu na 2 wadda wannan shine lokaci da za a bada shi a kwamiti kuma kwamiti na ne na lafiya wanda an dawo mana da shi wadda mu ne za mu yi aiki a kansa mu kuma haɗu da bangaren gwamnati da ministry da kuma primary health care ganin yadda za mu yi wannan doka ta zama ta yi daidai da tsari na al'adunmu da kuma tsari na shari'o'inmu da kuma tsari na zamantakewarmu don mu tabbatar an yi ta ba tare da wani ya sami matsala ba wannan yasa aka bada a kwamiti kuma shugaban wannan majalisa ya yi godiya ma kuma du members da ni kaina wanda na kawo wannan kuduri wadda wannan kuduri yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake damun jihar Bauchi wadda yara suna ta samun ciwo na tamuwa na yunwa saboda rashin samun ingantaccen shayarwa wadda akwai kungiyoyi masu ba da taimako gaggawa suna nan sun shigo suna ta ba da sun mutu wurin ba da tasu gudumawa to wannan gudumawa ana magana ne akan exclusive breastfeeding wato exclusive breastfeeding shine a ba ma yaro nono na wata 6 farko ya zama nono ne yake sha ba tare da an gane shi da bashi ruwa ba wannan kuma yana nan a cikin tsari na al'adarmu addininmu ganin wannan damar in an ba ma yaro shine zai sa yaro ya sami ingantacciyar lafiya wanda idan ka hada yaron da aka bashi wannan dama da kuma wanda ba a bashi damar ba za ka girman su daban muna ta samun mace-macen yara kananu wanda wannan an gano yana ɗaya daga cikin matsalar da ake samu na mace-macen yara rashin samun shayarwa ingantacciya to shayarwa ingantacciyar nan ba za ta samu ba sai an tsaya an ba da kulawa masu yara to shi yasa wannan majalisa ta yi kokarin ganin ta bi abubuwa da ita gwamnatin jiha ta kudurci aiki a kansa na ganin an ba da wannan hutu ga mata ma'aikata wadda suka haihu na tsawon wata 6 insha Allah
4: su yaman a matsayinka kai ne shugaban kwamitin kiwon lafiya na wannan majalisa da majalisa ta amince ta tura wannan batu zuwa kwamitinka an ba wa kwamitin nan kwana nawa ne zai gudanar da wannan aiki na shi
1: an ba mu sati biyu kuma a cikin sati biyu nan da dar Allah za mu kamar yadda na faɗa muku za mu yi aiki tare da su primary health care da ministry of health da kuma any other ministry or agency wadda abin ya shafa za mu je mu same su mu ga mun zauna da su don ganin cewa insha Allah mun kawo wannan abu mun dawo da shi majalisa ganin an mai da shi doka wadda kuma kowa zai aiki da ita da yardar Allah
4: dan majalisa mai wakiltar mazabar Sade daga karamar hukumar Darazau Honorable Lawan Dauda Sade shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar dokokin jiha ke karin haske kan kudurin doka da ya gabatar a kwayar majalisar shi na alasa bangaren mai magana da yawun majalisar dan majalisa mai wakiltar mazabar kwago Honorable Musa Wakili Makwada wanda shine shugaba mai tsawatarwa a majalisar ta 10 yayi mana karin haske kan wasu muhimman ayyukan majalisar na wannan mako
3: kamar yadda ka fada yau mun zama kuma cikin yardan Allah mai girma gwamnatin jihar Bauchi dama ya turo sunan commissiononi guda hudu wanda yake son mu tantance su kuma sai mu mayar masa dama ba yau ne aka turo sunayen ba an riga an turo kuma idan an turo irin wannan mukan zauna mu yi aiki a kai sai mu ba da ran da zamu neme su idan suna da yawa mun ga dama mu raba su wayannan su zo kamar yau wasu mu ce gobe wasu mu je jibi amma da yake guda hudu ne kawai sai muka ce ya kamata su zo saboda mu yi yau a wuce wannan layi din kuma sun zo dukan su hudu mun ga tagaddun su mun duba mun kuma tambayi membobi because duk commissioner da aka turo zaka samu daga constituency member da yake majalisa ne muna da kananan hukumomi guda 20 amma muna da constituency guda 31 saboda akwai wasu kananan hukumomi da suke da yan majalisu guda 22 kaman karamar hukumar Toro akwai na Lame akwai na Toro jama'a kaman Ningi akwai na Ningi akwai na Bura so irin wayannan suna nan misali kenan na bayar so yawan mu 31 nan mun zauna mun dubi dukan tagaddun su kuma mun shiga ciki duk tambayoyi da ya kamata mu musu mun masu kuma dukan su sun sami hayewa wanda za mu rubuta tura mai girma gwamnatin jihar Bauchi cewa wayannan mutanen da ya turo majalisa ta tantance su kuma ta amince a ba su wannan matsayi da ake so a ba su na commissiononi
5: wannan rana akwai abubuwa da ya gudana bayan kun kammala tantance su membobin majalisa akwai abubuwa da ya fito a takardar gabatar da majalisa menene yawan su a kan wannan bayan kun sallami wanda aka tantance
3: kai a kullum yau mai dama kamar wato ka tafi gona ne kana so ka nome hekta hudu sai ka ga dare yayi ka riga ka nome uku ne kaga zaka iya ka tsaya iya wannan da yake commissiononin sun zo da yawa kuma mun ci gaba da ayyuka da yawa ko committee na mana information akwai report da zan layin yau amma ganin cewa ayyukan sun yi yawa commissiononin sun yi ta shigowa ayi wannan a tambayi wannan a dubi tagaddun har zuwa yamma yayi to mun layin wasu ayyukan mun jingina su saboda mun dawo sai mu ci gaba kamar yadda doka ya tanada in aikin yayi yawa ko da da abu kamar 10 za ku yi sai kuka ga 8 ne kawai aka yi lokaci ya riga ya kure za a iya bari sai a ci gaba wani zubi kuma idan kuka zo aikin kuma bai yi yawa ba za ku ya kare shi da wuri kamar ka ce kana zuwa gona ne daga karfe 8 kana tashi karfe 10:12 ko karfe 2 da kaje kuma sai kaga aikin gonan ka gama shi daga karfe 8 zuwa karfe 9 kaga zaka iya tashi so haka aikin majalisa take
5: bayan kammala tantance yan majalisa akwai wani kudurin doka da wato bill kenan da ya shafi ba da dama wa mata so sami madadin da watanni uku da suke tafiya yanzu ana so ya zama wata 6 kamar hutu ne yaya wannan yanayin abin nan din kuma an masa karatu na 1 da na 2 a majalisa yau
3: wato a kullum akan yi abin da zai je daidai ne da rayuwa akan yi abin da zai yi kyau ne kullum akan duba ne idan ka lura da can mace za ta iya haihuwa kuma tana ma'aikaciya sai a ce ta zo watan sai kaga cikin sati daya ta zo kuma aiki to kaga sai dokan da muke da shi a jihar Bauchi dama cewa idan mace ta haihu za ta yi wata uku ne ta koma bakin aiki to sai muka lura cewan a wasu jihohi da ma kuma yadda ya kamata mace ya kamata ma a ce bayan haihuwa in za ta sami karfi ya kamata ma a ce ta shekara ne wannan dokan ina ganin gaba za a iya cewa in mace ta haihu ta yi shekara ɗaya kafin ta fara zuwa aiki amma a yanzu dai da uku ne to da muka ga haka dokan da aka yi yanzu cewa ya je wata 6 to muna kanta muna kuma kokarin mu ko da a yanzu zan tambayi al'umman jihar Bauchi cewa idan mace in ta haihu a bar ta ta yi wata 6 kafin ta fara zuwa gun aiki ina gaya maka mafi yawa za su ce daidai ne saboda yaro fa kafin ya sami karfi idan an haife shi a ce ya fara tafiya ya fara takawa yakan kai kusan shekara in ba yaron da yake da sauri bane a ce cikin wata 9 ko wata 10 an yaye shi yanzu da wata 3 misali a wata 3 za a iya yaye yaro zai wahala a ce an gama shayar da shi a cikin wata uku. Amma tunda abu kullun fari ake yi kamar yadda da ake yin wata uku, kamar yadda muka sami dokan, a yanzu mu kuma idan a wannan majalisa muka kai ta wata shida, ina ganin ba laifi bane. Gaba ma ni banki ba a kai ta shekara daya, kaga lokacin kenan yaro ya fara takawa. Yanzu mace in ta yi wata uku, kaga in za ta zo gun aikin fa sai ta nemi wanda zai rike mata dan, kuma aikin nan za ka zo karfe 8 ne fa ka zo ka tashi karfe 4, to yaron nan lokacin yana bukatan ya sha nono ya zai, sai dai a yandin ana ba ta ko ana ba shi madara. So a yanzu muna kan aiki, kuma na san mata za su ji daɗin wannan doka da muke so mu kawo, cewa idan mace in Allah ya sa ta haihu ta je ta yi wata shida tana kan huta, kuma lokacin da take wannan hutun ba za ta ba komai na kudinta ba, za a dinga biyan ta albashinta, saboda ba da gangan bane ta daina zuwa aiki, tana kokarin ta dubi dan da Allah ya albarkace mu da wannan ne. Kuma kaga mu yan majalisu ma ai aihuwan mu aka yi, kuma mu ma an mana irin wannan. Mutum in yana gwamna yanzu da ya fasan turu wannan, so yau bai kamata ya kasance wani na bakin ciki cewa don me mace ta aihu za ta yi wata shida kafin ta zo gun aiki ba. Ina ganin mu yi wannan zai taimaka, kuma wannan ma zai karasawa a ɗauki mata da yawa a aiki, saboda in wasu sun haihu to wasu suna gun aiki, kaga wata kofa ne na mata su sami ayyukan gwamnati ma da yawa.
5: Yanzu majalisar dokokin jiha ta dage zamanta har zuwa wani lokaci ne domin ci gaba da gudanar da ayyukan.
3: Sai kusan mun dawo a watan 8 ne za mu ci gaba da zaman mu na majalisa, kuma ba wani abu ne yakan kawo dagawa ba, abubuwa ne sukan taso. Misali akwai da yawan mu wanda ni ma ina ciki, mun kai kusan 10 mu za mu tafi Kenya saboda ayyukan majalisa, mun je mun gama sai mu dawo. Kaga idan mafi yawa rabi sun tafi, in an ci a ci gaba kuma kaga yawan su ma wani zubi ba zai kai yadda za a iya penalty ba, because sai kun sami kusan kashi 2 a cikin 3 kafin ake yi. To kaga tunda rabi za su tafi, kaga za a iya sa zaman kuma wani na da wani abin da bai iya zuwa ba, ko ya tafi wani oversight function, ko ya yi wani tafiya, so kaga zaman ba zai iya yiwa ba.
5: Honorable Musa wakili Makwada ki mana ƙarin haske kan ayyukan su na majalisa. Majalisar dai ta dage zamanta zuwa ranar Talata 11 ga watan Agusta domin ci gaba da ayyukanta. Daga majalisar dokokin jiha sai kuma bangaren masu ziyartar mu domin bayyana koken su, inda Malam Ammar Gwallaga ya ziyarce mu domin bayyana wasu bukatu da suka shafi anguwar Gwallaga.
7: Makasudin zuwa na wannan gidan rediyo, wato jinjina wa mai girma gwamna bisa ayyuka na alheri da yake ta yi, wanda muna masa godiya, musamman wasu ayyuka da ya zama na gagarba dau wanda mai girma gwamna ya yi, misali hanyar Gwallagan bayan gari da wasu hanyoyi daban-daban. Sa'annan kuma zai amfani da wannan dama in ce al'umman Ilela murna bisa wannan hanya da suka samu, ina musu fatan alkhairi. Sa'annan mai girma gwamna, al'umman anguwan Gwallaga muna da kuru'u sama da 20,000, wanda kuma duka a shirye muke wannan kuru'u mu hada su cip-cip. Mai girma gwamna, sai yanda kace mu yi da su za mu yi da su. Mai girma gwamna, ayyukan ka na alheri ya shafi al'umomi dewa, mu ma ya shafi mu alhamdulillah, amma an ce idan kai godiya za a ƙara ma. Mai girma gwamna, na kawo kuka ne da neman alfarma na al'umman anguwan Gwallaga. Mai girma gwamna, a cikin anguwan Gwallaga muna da hanyoyi masu yawa, wanda da har an zazzana wasu ma, muna ganin mu ma za mu samu kwalta din domin gidajenmu ya fito bakin hanya, domin duk inda aka musu hanyar nan zaka ga arziki na karuwa a wajen. To alhamdulillah, sai mu kuma har yanzu abun bai zo kanmu ba, mun san dai mai girma gwamna ba ya manta da mu bane. To muna roko dai a irin su commissioner ayyuka na jaha da za su tunawa mai girma gwamna cewa al'umman anguwan Gwallaga suna tare da shi, domin mazaɓa ne ma na mataimakin kakakin majalisan jiha. Saboda haka mai girma gwamna, akwai hanyar mu da ta tashi daga tsohon masallacin Gwallaga ta yi ta bayan gymnasium ta shiga kasuwar Rutu. Mai girma gwamna, hanyar nan ta lalace har ma kusan ba a bi. Sannan mai girma gwamna, akwai babban hanyar shiga anguwa da ya tashi daga hanyar Atiku Abubakar nan tsohon masallacin Gwallaga kenan zuwa yayi ci. ciki har gaba da gidan Ibrahim Baba Tela. Me girma gwamna wannan hanya ruwa ya rarike shi ta yanda yanzu in mota za ta shiga ma sai an yi mafakaifa. So muna roƙon me girma gwamna a taimaka a kawo mana ɗauki cikin gaggawa domin al'umma a Gwangwan Laga sun fara fuskantar matsala a wannan hanya domin ruwa ya zaizaye hanyar a kawo mana ciko. In Allah ya sa za a mana kwalta ne alhamdulillah, in kuma kwalta ma bai samu ba to muna bukata dai wannan hanyoyi a kawo mana ɗaukin su. Mai girma gwamna ayyukanka na alheri, Allah ya taimake ka. Kuma muna ce maka mai girma gwamna al'umman Gwangwan Laga suna tare da kai insha Allah, gida gida za mu hado ƙuri'an mu cas mazan sanata kan ka riga da ka tafi sauran kuru'un ma duk inda kace mu yi da su mai girma gwamna nan za mu yi. Muna fatan wannan kuka namu na al'umma a Gwangwan Laga mai girma gwamna ka dade kana nuna mana kauna, ka dade kana nuna mana aminci. Muna fata mai girma gwamna za a taimake mu a duba wannan koki da gaggawa. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.
8: Malam Ammar Gwangwan Laga ki bayyana wani koki da ya shafi Gwangwan Laga a nan cikin garin Bauchi. Daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasa, inda wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana wani sharhin siyasar kasa.
9: Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gargada abokan hamayyarsa masu neman kwace mulki daga hannunsa a zaben 2027 cewa ba zai ja da baya ba tare da fafatawa ba. Tinubu ya bayyana haka ne a ranar Talata lokacin da ya karbi tawagan taron Bishop Bishop na Katolika na Najeriya a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Jaridar Punch ta rawaito cewa shugaban kasar ya ce masu neman karbar mulki daga hannunsa za su iya jaraba sa'arsu, amma ya jaddada cewa siyasa gasa ce da kowa ke da damar shiga. Tsohon shugaban karamar hukumar Kumbotso a jihar Kano Abdullahi Gali Shitu, wanda aka fi sani da Comrade Abdullahi Gali Basaf, ya koma ci gaba da sana'arsa ta dinki bayan kotu ta kwace masa kujerarsa. Basaf ya bayyana cewa ya dauki wannan mataki ne domin ya nuna wa jama'a cewa bai kamata siyasa ta zama hanyar rayuwa kadai ba, domin kowa ya kamata ya mallaki sana'ar da za ta rike shi. A hirar da yayi da jaridar Daily Trust, Basaf ya kara da cewa sana'ar dinki ta yi masa riga, ta yi masa wando, har da biyan harkokinsa na siyasa. Wani bidiyon da ya baza kafafen sada zumunta ya jawo maganganu yayin bikin kungiyar City Boy a jihar Lagos. Bidiyon ya haddasa muhawara mai zafi bayan ya nuna kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos CP Tijjani Fatah yana halartar bikin rantsar da kwamitin zartarwa na kungiyar Reshen Lagos. A cikin bidiyon an hangi Tijjani Fatah yana isa wurin tare da gaisawa da jama'a a Ikeja tare da zagayawa cikin taron, da kuma jami'an tsaro suna bin su a baya. A cewar jaridar Punch,
8: an gaida dan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jirgin kasar nan da suka kunshi siyasar kasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi.

jin wani irin ɗacin zuciya da ya haddasa wa fitowar wani hucin zafi daga kirjinsa da sauri ya sauko ƙasa ya nufi ɗakin shi ya fada akan gadon shi ya cusa kanshi cikin filo kuka sosai ya saka tamkar mace kamar shi a ce Junaid na ikirarin mai da auren shi kanshi har da gori anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora lalle ya kuskuren da ya kasa gyarawa mama ta so mai wa Junaid fada tace kai wani irin soko ne kai da ya kamata ka taya shi lallaba abbanku kake maganar kamar yadda auren shi akan ka ai na ka taba ganin an yi haka Junaid ya ce ai musulunci bai hana yin haka ba idan har bai dora mata idda ba kuma naga ba ai bikin su ba tunda hakan zai kwantar da hankalin abba ni fa na fi son a zauna lafiya ne wai ma menene laifin yarinyar nan da za a kasa rikon aurenta ni fa tun farko ni na bada shawara a bi abin nan da abba kafin ya ƙara sa mama ta masa dakuwa shashashan banza gaba daya baka gama fuskantar magana kake ta faman zuta me zai sa yi mama ki kokari kawai ki gyaran bai idda lalacewa ba yana fada ya fita abba da ke jin su ya san za a yi haka domin shi Junaid mutum ne sak ba shi da boye boye ga tsage gaskiya ko ne dacinta cikin dare Karima suka sauka a Najeriya a Abuja suka sauka motoci da yawan mutane da suka zo taron su kawai ya bata mamaki bata ga komai ba sai da suka isa wani mahaukacin gida mai kyau da girma wayannan ne gidan da mahaifiyarta take rayuwa ta tsinke da lamarin dukiyar Kanal Faruk lokacin da ta waye gari a gidan tabbas anti bata gaya mata kwatankwacin abin da take gani a yanzu ba Kanal Faruk ya zance tunaninta mutum ne da ya nema ya kuma samu inda dukiya ce ba ta magana ba domin hasashe ya nuna kokarin shi da ke matsayin gwamnan Barna a wancan lokacin ba zai gaya mishi kuɗi ba sai dai mulkin dole Karima ta koma ba gida ziyarta a gidan komai abin kallo ne a wajenta hade da mamaki yadda mahaifiyarta ke cikin irin wannan daula ta kasa neman diyarta har rayuwarta ke neman ta gayyara kawai sai ta tsinci kanta da rashin jin daɗi har take ganin dalilin da anti ta gaya mata bai isa hujja da za ta hana ta neman ta ba abbanta mai nema ya samu domin ta har isa rayuwar shi tabbas ta yi rashin da ba za ta taba mantawa ba kwalla suka sunano mata ta share kwalla da ta fito daga idanta ta zura kafarta akan wani lallausan carpet ta miƙe ta murɗa kofa da ɗakin ta fita ɗakin anti ta nufa tsakiyar gadanta tana ware sababbin kayayyakin sosai waɗanda sai sun shekara ma ba su saka su ba anti ta matsar da kayan don ganin Karima ta shigo ta lura da fuskanta babu walwala ta zauna a gefen gadon anti ta sake duban fuskanta ya dai baby sunanta ta raɗa mata kenan domin nauyin faɗan sunanta a matsayin ƴar farinta Karima ta tanki fuska ta ce anti me zan tafi gida gobe anti ta fito da ido ta ce gida baby me ya faru wani abu ne a nan ɗin Karima ta ce ba komai anti na ga dai dama ba a nan zan zauna ba kuma yau kwanan mu uku da dawowa ban ji kin ce komai ba anti ta yi shiru tana nazarin fuskar Karima sannan ta sauke ajiyar zuciya ta ce na yi tsammani sai an gama bikin sunan yan biyu sannan za ki koma Karima ta girgiza kai ta ce akwai sauran sati biyu a nan gaba ina kewar abba ina son gani shi anti ta ce wannan ba matsala ba ce idan karin ya zo zan mishi magana amma na lura akwai abin da ya taɓa ranki baby ban taɓa ganin fuskanki kamar yadda na ganta a yau ba hawaye da suka makale a idanta suka ƙarasa zubowa sannan ta ce ba komai anti gashi kina hawaye ki ce min ba komai kada ki yi zaton ban damu da halin da kike ciki ba a yanzu ko da ba ki mayar da ni abokiyar sirrinki ba ba ki da kamar ni ki sa a ranki ko da a can dole ce ta raba ni da ke cikin muryar kuka Karima ta ce dama akwai dole da za ta raba mu bayan mutuwa ta kowane hali anti kina da damar sanin hali da nake ciki ko da ba ki dawo da ni cikin rayuwarki ba domin kin fi kowa sanin zafi na kina cikin daula na rayu cikin kunci da bakin ciki har da gori ta miƙe tana jin anti na cewa yanzu baby duk bayani da na miki bai gamsar da ke ba Karima cikin kuka ta fice ta koma ɗakin da aka ware aka gyara mata ita kaɗai ce a ciki Fadila ma na da nata ɗakin duk wasu abubuwan more rayuwa akwai a ciki hankalin anti ya mutukar tashi tun bayan fitar Karima tabbas abinda take gudu Karima ta tuhume ta akai rashin kulawa da neman ta bayan ta tafi ta barta cikin tsananin wahala da a gaban idanta ma ba a ragan mata ba bare a bayanta abinda ta sani
Karima na cikin ranta. Ta sha tunani akan ta toshe kunnuwanta kawai. Ta je ta ga halin da yarta take ciki, amma ta kasa yunkurin aikata hakan. Bayan da wannan tunanin take kwana ta tashi, har sai a cikin wannan shekarar ne ta damu ta sanar da Kanal ya mata alƙawarin akan zai nemi mata Karima duk inda take. Sai kuma ga ta har gida, tabbas dole Karima ta ji zafin ta, abin da yasa ta kasa zuwa wajen ta. Sai waɗannan shekaru wayewa da ilimi da daula da take ciki ya zarce a ce tana shakku da kunya, kawai sun hana ta neman duk wanda take son gani. Bare ɗiyar cikin ta hawaye ne ke bin fuskanta, waɗanda ba lokacin ne kadai ta saba fitar da su ba, saboda Karima wani ta dauka ta danna ta kira Kanal domin yana office, domin yana cikin office ɗin sa na cikin gidan. Ta sanar da shi baby fa ta rikice wai tafiya za ta yi, nan da nan yace gashi nan zuwa. Lokacin da suka shiga sun tarar da ita har lokacin kuka take yi, da kyar Kanal ya rarashe ta yana fahimtar da ita yadda kaddara take, domin shi ma shaida ne akan yadda anti ke maganar ta. Duk kwanan duniya zuwa ne dai ko tunanin tura wani ya gagare ta ya dora mata da cewa yana zargin araba ta da garin ne ta hanyar sihiri, tunda shi kanshi ya sha saka ranar zuwan sa. Sai lokaci yayi sai kuma ta daga har ya gane son zuwa ne ba ta yi, amma tana son ganin ki, shi yasa da yake shawara zuwa da dauko ki Karima. Ki hakuri, komai ya wuce tunda yanzu ga kunan tare, ikon Allah ya hada. Karima ta amince, zuciyarta kuma ta yi sanyi daga fushi da ta dauka. Sai dai Kano ta yi kira ta ce lalle gobe take son komawa ta ga Abba. Hajiya Yabi da Sumayya tana kewan su. Kanal ya amince, sai dai ya sa tafiyar har zuwa Jibranan Lahadi za su biyo jirgin yamma. Tun da ranar anti ke ta faman ware mata tsaraba, tana gefenta tana fadar waɗanda za ta bawa dukkan kayayyakin. Sun gama tsaf, anti ta miƙa mata mukulli ta ce ga wannan motar ki ce da safe za mu je ki ganta. Tun muna can me waya aka siyo miki, zan fara turawa da direba da safe kafin mu isa sauka. Tana duban Karima ta ga irin murna da za ta yi, domin ta gane ba ta da mota tunda ma bata iya ba. Karima ta karbi mukulli ta yi murmushi, sannan ta yi hamdala ta ce mami na gode da kyautar nan, amma ki bar ta halinki zuwa wani lokaci, domin ba zai iya hawa mota Sumayya ba ta da ita ba. Abba bai taba bambanta ni da Sumayya ba. Anti ta ja numfashi ta miƙe hannunta a girji, ta sake duban Karima har lokacin da murmushi a fuskanta. Ta ce baby, faɗi duk wanda kike son a yi wa kyauta da irin kyauta da kike so na mishi. Abin da nake so ki sani a yanzu shine ni mahaifiyarki ina da kuɗi, sannan ina da kaddarori a nan Abuja, kaddarori masu yawa. Duk wannan nawa ne na kaina ba na Kanal ba. Ina da estate, ina da account, kuɗi masu nauyi a ciki. Kanal shi ya mallaka min su tun da jimawa nake cin moriyarsu. Bayan jin kai irin na uwa, ina tausaya miki rashin mahaifi da nagartattun dangi zai iya miki duk abin da zai sa zuciyarki farin ciki. Kace kan zai iya mallaka miki duk abin da na mallaka, domin kin fi min ni da yan biyu buƙatar su. Ga check na miliyan 2 ko zaki buƙaci kuɗi a hannunki. Maganar motar Sumayya tare za a tura su. Karima ta so gajerar godiya har da ƙwallon farin ciki. Ranar Lahadi karfe 9 na safe, Ajiya Yabi na zaune a bakin gadonta. Duk abin duniya ya ishe ta. Hukunci da Abba ya yanke mata ya yi tsauri, har ta fara tunanin sakin aurenta yake shirin yi. Akwai lokacin da ya ɗebarwa zamanta a gidan, ga Kalil ya baro aikin da aka tura shi na ci gaba da yawo. Ya zauna a gida cikin ɗacin rai da kunci, kullum roƙonta yake ta lallaba mishi Abba ya yi afuwar mayar mishi da Karima. Gyaran murya da Abba yi ne ya sa ta dawo daga tunani da ta yi. Yana tsaye a bakin ƙofa sai da ya ɗan jima, sannan ya ji gyaran muryar. Nisan da ta yi a cikin tunani ya hana ta jin motsin shi. Rabon shi da ya ziyarci ɗakin ta tun kafin Kalil ya zo gidan. Ya yi sallama ta amsa a sanyaye. Ta gama tsinkewa da hukunci da ya zo zai mata. Ya lura da shigarta wani hali, ya sani sarai ta ladabtu da horo da yake mata. Ya yi murmushi ya ce, Yabi na zo ne na gaya miki Karima za ta dawo yau hannunmu. Ba zan roƙe ki ki mata riƙo na adalci ba, kamar yadda na gaya miki farkon zuwanta. Na zo ne na gaya miki ki sake shiri a kanta, duk wanda kika yi ya ruguje. Ni kuma na ɗauki alƙawarin riƙe amanar Karima har yau da gobe, ba zan soya ba. Hajiya Yabi ta ce, Alhaji ya dace ka daina girmama ƙiyayya tsakanina da Karima, domin yanzu ta zama wani ɓangare na jikina, tunda tana matsayin matar Kalil wadda yake so da ƙauna.
Karima ta zace duk yadda kake tsammani a waje na. Yana tafiya yana sauran kalamai. Sai dai bai furta komai ba. Ya fita yana fita ta buga wayar Khalil tace yazo yanzu tana son gane shi. Ba wani nisa yayi ba. Yana daike shi saboda haka da hanzari ya hawo sama. Labarin zuwan Karima ta sanar da shi tamkar ya buga tsalle dan murna. Haka yake kewar Karima da numfashin su sosai miƙewa tsaye yayi. Cikin murna yana jerawa mama tambayoyi. Ita da wa za su zo? Da kamar karfe nawa za su zo? Hajiya Abi tace duk ban san wannan ba domin Alhaji bai gaya mun ba. Amma mai yiwuwa zuwa yamma za su iso. Tace to mama me za a shirya musu? Tace ni ma abin da nake tunani kenan. Amma bari na shiga kitchen din na ga me muke da shi wanda babu sai a siyo mai komai yanzu tunda ba san lokacin zuwan nasu ba. Yace haka ne. Yace duba ki gani abin da za a bukata sai na je na siyo. Kace to karfi biyu daidai. Mama ta kammala da girkin pepper chicken, fried rice, coleslaw wanda yaji hadi na musamman. Dandanan girki zai gamsar da kowani bako. Inji Khalil yayin da ya kai bakin shi dan ya dandana yaji. Sun yi sallah su mai tuna kishin gidi saboda gajiyar aiki tunda tare aka yi da ita. Har ta so magengede Khalil ya shigo. Ke su mai tashi mai magana. Mama ta ce zaka tashe ta. Ta so ya barci wai so take muryar Karima ta farkar da ita. Sumayya ta farka Khalil ya dube ta. Tace wai ne Karima tafi son ci ne don Allah. Mama ta yi murmushi tace ai gare da ka tashe ta. Idan dai wannan ne kila ta sani domin ni dai na ga ba me iya son nuna sakewa bace akan komai ma bazan fahimci cimarta ba. Sumayya ta yi shiru tace gaskiya kan mama ita komai ta samu ci take yi amma ta daga kai tana dogon nazari. Sannan tace na kamar idan an yi tuwon semo miyar kuka tana cin sa sosai. Sai kuwa mangwaro da na lura idan dai lokacin sa ne kullum sai ta siya akan hanyar buta dawowa daga makaranta yace thank you so much my sister. Yanzu yadda za a yi mu je kitchen din sai ki mata tuwon ko? Sumayya cikin muryar shagwaba tace kai yayi Khalil na gaji. Yanzu na dawo daga kitchen din fa. Yace ki daure kanwata. Hannunta ya ja suka nufi kitchen din kusan tare suka yi girkin. Domin bai bar kitchen din ba sai da yaga ta kammala miyar tana tuka tuwon sannan yace bari na watsa ruwa. Ya fallo wankan shi na bulo din shadda mai daukar ido. Dinkin ya matukar karbar shi. Ya dauki makullin mota ya nufi Nasarawa. A dan ya samu mangwaro. Duk da ba lokacin sa bane amma a wurin ba a rasawa domin daga wasu kasashe ake shigowa da shi. Yana dawowa ya ga bakakken motoci har uku a wajen parking. Ya tabbatar su ne suka iso. Ya sauraro bari mu ja burki anan saboda lokaci ya daga mana hannu. A tare mu gobe da izinin Allah dan dorawa. Aliyu Adamu rafin makaranta shi ne jami'in shirin. Altinsu ne ke ban kwana da ku. Allah shi ba mu alherinsa.

Jama'a masu sauraron mu barka da warhaka. Barkan mu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu muna nan a cikin littafi mu mai suna Bagidajiya littafi na hudu. Wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Bayani ne Patas da ya ba mu littafi. A jiya mun tsaya

0: Kami adalah masyararu ansurari shirin kunnen kanawa sai kuma gobe idan mai kowa mai kuma ya kai mu za a ji mu da wani sabon shirin masyararu kuna sauraron biyar su tafin kami ta 94.6 yanzu kuma goma na cewa karfe goma saura kwata wadda kuma lokaci ne da zan sanya muku shirin nan mu koyi ibada da fatan an zana tsaf domin jin wannan shirin ai sauraro lafiya
1: والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ومستن بسنته ودعوة بدعوة إلى الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمع من أبودي والله مدعوك كمثال كيري ساكي قدر حد ومو دعوة ما سبيب متى وانن كفا na BRC uwa ba da mama akan wannan program na makoyi ibada muna fata Allah ya kara sa magidare don albarka kuma ya sa mu shirin albarka da duk wani shirye-shirye ma da ake yi kamar yadda aka sani da karatun da muka saba na malam ahalari shine mun zo misali wato kal haramun ne kallon matan da akwai aure tsakaninku duk daga bayani ya gabata cewa matan da wato akwai aure tsakaninku amma idan ya zama muharram yanka mahaifiya ko kanwa uwa dai ko uba dai ga bayani ya gabata wannan ba shi ake magana akai ba abinda za mu yi magana akai yau shine illan kallo dan haka sababi illa ya sha bamban da sababi idan aka ce sababi ba dole ka sani ba in shari'a ta ajiye abu amma in ka ji malamai suka ce illa to hankali ya gano abu inda nake so ka fahince mu kenan wato ma'ana da shari'a ta ce ka daina kallon mata wanda har zai kai ya zauna a zuciyarka to tabbas iya da hatsari kuma hankali ya gano wannan kalan hatsarin sannan kuma fitina ce babba sannan kuma takan sa ya zamanto ciwo a zuci kamar yadda biyu mana baya shine misali wa talazzubi kalamiha to muna fata yadda Allah madaukakin sarki ya saba dafa mu shirin muna fata Allah ya dafa mana malaike cewa ita illa kamar yadda muka yi magana dan ka gane abin da ya sa muka ce illan kallo bi ma'ana hankali bayan shari'a ta haramta wallahi hankali ya gano abu yanzu kaga shan giya ai hankali ya gano yakan sa ma yi shi ake ce masa illa to wannan har dai sa ai wani kiyasi to malam yake cewa fitna tandan aslu kulli fitna ka sani fitinan kallo mutum ya kura ido wa mata ko a waya ko ya bude wani channel ko kuma yanzu ma yana kallon wata wadda ta fita wadda ba daidai ba kuma da take sani asalin kulli fitnatun wa Allah ita ce tushen kowace irin kalan fitna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala yace ma taraktu badi fitna kaga annabi yace ban bar a baya na wani fitina ba adarru alal dijari min an-nisa wanda da ta cutar da mazaje kamar mata yanzu idan kana tafiya idan mace ta yi ado ita kanta tana jin ta yi ado kuma ta san ta adantu to bayan ta adantu idan da zaka kalle ta dai ka kauda kai ita da kanta tana jin kaman adon bai yi ba amma idan ka kalle ta kuka sake ido ka hada ido kuka sake to takan gane cewa kallon yayi kai ta ma ba ta kara kallon ka ta san ta yi maka wani abu shi yasa wata rana ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta zo manzon sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sai fito sai yake ce musu innal mar'ata tubbil fi surati yake cewa innal mar'ata iza karajat min bayti zawjiha annabi ce kusan mata in ta fita a gidan mijinta yace istashrafa ha shedan sai ya kawata ta kaga shedan sai ya kawata ta da ba su ne kifawun shedan to lokacin nan sai yake cewa tubbil fi suratu shedan wa tubbil fi suratu shedan wato takan zo a shuran shedan takan kuma fuskanta a shuran shedan bi ma'ana wata tana fuskanto ka to shedan sai ya kawata maka wani abu in ta wuce sai ce to ka kalli bayan ta mana ko kafanta shine abin da dole zai kawata maka wani abu to su kuma mata da Allah ya fa inna kaidukunna azimun kana faɗa musu magana ko karantar da su ne wajen zamantakewa wata ta gane har ta gano kissan da zata yi saboda mutane ne da Allah ya yi su in dai akan markeci wa ɗan miji ne to illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya kubutar wanda na faɗa a baya duk yanda kake son kai fasikanci da mace ba zai taba yiwuwa ba sai in ita ta baka kai in ita kuma ta nufe ka kai kuma sai dai in Allah ya kare ka duk ustazancin ka saboda fa inna kayru kunna azima in ta sa abu a gaba tana da juriya ita a wajenta sai ta ci nasara kai kuma yanzu in kai so dai so biyu zaka iya hakuri shi sai ta zo maka ta wannan hanya ta zo maka ta wannan hanya ta zo maka ta wannan hanya to saboda haka annabi ya ce ban bar wata fitina a bayana da take cutar da mazaje ba annabi ya ce kaman mata idan ka lura to me cutarwa din shine ta bangaren kisisi na da makirci da bayyana ado da bayyana kwalliya da shauransu idan ka je ka duba mata goma da da ai zina da su to da ka samu tarar su a cikin su suka ba da kai domin in ba ta ba da kai ba za a yi ba to kuma galibi ba da kai galibi a wata rana sai ka samu ta dan bayyana wasu abubuwa nata saboda anan ne wanda yake da irin kalan alaka nata amma in ta sa hijabi ba ta saki fuska ba da a yi ba to saboda haka Allah ya kare mu da sharrin su idan ka duba hadisin Usama ta sayyasa Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa idda dan sallan ke cewa ittaqud dunya wattaqun nisa annabi ce wallahi ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata idan da da ka zauna ka kalli wannan magana me yake tsoron duniya bi ma'ana irin abubuwan da suke cikin duniya da suke jan hankalin mutum ya bar addinin Allah shi ne ke nufi wattaqud dunya ga sunan la ta'uddu wa la tuhsa ba da su kirguma yau an kai matakin da mai bakan da mai yake cewa zamani na zuwa na jin dadin fasikaici mun ne da su ta gayyara annabi yake magana daga cikin kananun alamun tashin alkiyama da ya ce alal nasu zaman wa yakunu fi hal amin amincece da a haince shi annabi ta wai saddiku fi hal kha'in wannan duk alamomi ne kaga wata ku duniya wadannan su ne abin da yake ji sannan annabi ta wata ku nisa bi ma'ana wata ku fitinatan nisa mutun ya ji tsoron fitinan mata mutun ya ji tsoron fitinan mata duk ta inda baka tsammani da su iya zuwa maka abinda annabi yake magana kenan shi yasa idan ka duba al-musnad na al-imam ahmad bin hanbal daga wannan sallan ke cewa annabi kale ce annadara ta samun musmumin min sihami iblis kaga kallo annabi ce wata kifiya ce mai guba daga cikin kifawun iblis faman gabba basarahu kaga abinda annabi ya ce yanzu duk wanda ya kalli mata so dai fujatan kaman ya gabata a darasin ya gabata da muke na wannan ahlari sai ya kauda ganin sa an mahatul mar'ati ya daina kallon kyawun mace aurasa Allahu qalbahu halawatan Allah dai gadar ma zuciyarsa wani dadi ya jiru har da ya same shi ila yaumil liqa'i ran da sai da Allah madaukakin sarki kuma an fahimta to wannan al'amarin abu dukkan tushen wata matsala da tushen duk wani matsala da kake ganin zinace zinace suke yi kaga mutun ya sa datan 2000 in yana son ya fasikancin wata ma sai ya ce nuna min kaza dinki ta turo kamar yadda muke jin a labari a tura masa wannan sashin a nuna masa wannan sashin shi yake gaya maka duk wanda ya rantsa ganin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi ya sha labari ya sha kwana ya hai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce duk da wannan hadisin da muka karanta malamai suna ganin bai inganta ba to amma ma'anan sa dai zo kuma sannan ma'anan sa sahihi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan annabi yace ina son kulamince mun abu guda shida ima'anan umarni annabi na umarce ku kulamince mun abu shida ku kiyaye su min anfusikum kuma daga kawunan ku suke admanu lakum janna ni kuma dan lamince muku gidan aljanna in kun kiyaye su ku gidan aljanna ne Allah ya sa mu kiyaye su annabi yace admuna li sittan ku aminta mun ku amince mun da abubuwa guda shida daga kawunan ku min anfusukum admun lakum janna kuma dan lamunce muku gidan aljanna annabi yace isdaku ku yi gaskiya idza hadastum to a wannan zamani ya kake ji annabi yace in da ku fadi magana ku fadi gaskiya matsalolin mu kamar da muka fada a hadisi da ya gabata yanzu akan wannan babu da muke wato manyan malamai kullum ina faɗa wallahi za ka ga malami ya rubuta littafi kalma ɗaya irin na da amma idan kana bibiya sai ga malamai su mata sharhin kayan jaki yanzu ka duba ba kawai sai kitwa wajibu alal mukallifi ghabbu basarihi wajibi ne yake ganin sa ka ga yanda malami suke kawa inda kai ka kalli illolin kalma ɗaya ya faɗa amma wallahi ka duba irin matsalar da ke dauke da shi. Annabi yake cewa ku yi gaskiya inda ku bada labari, sannan wa afu idza wa'adtum, ku cika in kun yi alkawari. Yau ya yake wa'addu idza tumintum, kuma sannan idan aka baku. Annabi yake ku mai da amana, sai yake wa hafazu furudakum, daga cikin hudu kula mun ce mun farjinku, amma lamun tabaddi. Annabi ce wa gabbul basari ko wa gabbu absarakum, annabi ce wallahi ku rinse ganinku, mahallin shahir ke da wannan hadisi. Wa kaffu aydiyakum, annabi ce ku rinse wato idanuwanku. Wa kaffu aydiyakum, annabi ce ku kame hannayen, kar ku zamanto ka rubuta sharri ma dan uwanka a waya ko a'a a telegram ko kuma a'a a wasu wurin aiki bai yi ba. Annabi ce kai hannu ko ka dauke ka nan wa kafu aidihin, komai ya shiga ciki. Annabi ce wanda ya kiyaye waɗannan abu shida, annabi ce dan aljanna. A wani wuri annabi ce wanda ya lamunce mun abin da ke tsakanin gemunsa ko bakinsa zuwa tumbinsa, annabi ce dan aljanna. Sai ya ce wa hafadal farji wa ma ba, a kaga sai faɗi waɗannan abubuwan. To saboda haka ɗan uwa, mu sani cewa muna zamun da ke ɗauke da fitina. Yadda ake ba mu labari, wani ɗan uwa almajiri yake ce mana akwai channel da za ka samu in ka bude za ka ga zallan mata ne kare yake zina da su, akwai kuma zunzurutun irin kaza, akwai zunzurutun irin kaza. Wani kuma yanzu bai da abin da yake saukewa ya kalla sai irin wannan, wanda za ka ji illan da ke jawowa ga duk wanda ya bude ma kansa irin wannan kallace-kallace. Wallahi yana samun matsaloli, hatta ganinsa yakan yi rauni. Allah kuma yakan shafe basira da tunani mai kyau a cikin tunaninsa. Wallahi Allah yakan shafe, saboda ya sufantu da wata irin mummunar dabi'a wadda bata halatta ba. Shi yasa malike cewa ka duba, fadda Allah ya sallam gabbul basari min asbabi dukul janna, annabi sai ya rinse ido daga ganin, daga barin abinda Allah ya haramta. Wannan sanin ke cewa ɗaya daga cikin hanyar da sababin da ke sa mutum ya shiga gidan aljanna. Allah ya sa mu na ciki, kuma Allah ya sa ya zamanto mun fi ƙarfin zuciyarmu, Allah ya tsare mana gabanmu. Shi yasa malamai suke cewa mu sani fasabaru alal wajib wajib, yin haƙuri akan duk abin da ya zama wajibi. Wallahi malamai suka ce wajibi ne, dama sai aka ce asabaru ala ta'atillah, duk yanda kake so kayi haƙuri akan wannan wajibi da Allah ce kayi sallah akai da azumi wajibi ne. Sai yake cewa wa anil wajibi haram, sannan mutum ya bar aikata wajibi shi kuma ya aikata haram. Yanzu wannan ka kane ka daina kallon wajibi ne, rashin haka din wallahi mutum ya aikata haram. To saboda haka ɗan uwa, idan da irin sahabbai ne irin da imani yana danye, dan Allah ka dauki naira 1000 ka sa a waya, ka sai datan ka, wayan nan Allah ne ya baka, kudin nan Allah ne ya baka, ko kuma wata tarin da ka saya, duka ni'ima ce idan nan. Idan da damu za mu zo mu magana a kansa, ko bari mu dan takaita. Annabi ya ce duk wanda aka dauke masa gani yayi hakuri sakamakon sa gidan aljanna, ya hana wani bawan Allah ya dauka ya baka. Shi kuma dama ana bauta ma Allah da abu biyu ne, da asabaru da ashukuru. Ita kuma asabaru shine ka bi Allah akan abin da ake so ka yi haƙuri, in aka maka ni'ima shi kuma ka gode wa Allah da wannan ni'imar. Duka guda biyu, ka gagara haƙuri ka barin abin da Allah ya haramta, ka gagara ka gode wa Allah da wannan ido. Ya zama dan adam ba abin da yake kallo, wallahi sallahi sai ka samu illa abin da ya shafi fasha, alfasha, karara a irin wannan kalan zamani. Muna fata Allah ya tsare mu, za mu dakata abinda muka faɗa daidai a wannan darasi namu da muka yi ibada da muke yi na wannan littafin malam babban malami malam Abdulrahman al-Akhdari. Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa. Ni Muhammad Sani Abubakar nake cewa za mu haɗu a wani karo. Muna fata Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya sheikh. To da fatan mu sauraro, ubangiji ya sa abinda aka ji a amfana da shi, wanda kuma Allah ya kare mu da sharrin shaitan. domin shi shadan a kullun so yake ya samu abokan tafiya ko ince abokan shiga jahannama. To Ubangiji Allah ya kare mu da sharrin sa baki daya. Ana sauraron Radio Station kan mita 94.6 yanzu gobe na cewa karfe 10 daidai wanda lokaci ne kuma da zan sanya muku shirinmu da ke gaba wato a dawo lafiya da fatan mu sauraro kuna tare da mu a koda yaushe a cigaba da sauraron BRC 2 FM kan mita 94.6
2: ya dawo lafiya matafiya a dawo lafiya
3: matafiya a dawo lafiya
4: matafiya a dawo lafiya
5: a dawo lafiya
6: kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da rizkin sake saduwa ta cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi shirin dake tattauna hanyoyin kai ko haɗura akan hanyoyin mu na ciki da wajen gari masauraro kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri mun kasance da shugaban hukumar Barota wato DCM Zubairu Mato mai ritaya director na wannan hukuma ta Barota musamman yadda muka fara tattauna batun al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadangadan DCM Zubairu Mato muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na adawo lafiya BRC Bauchi
7: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: DCM Zubairu Mato mun shigo ne yanayi na damuna da farko me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuki a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba
7: to alhamdulillah kamar yanda masu sauraron mu suka sani shi abubuwan da suke kawo wa haɗura na abin hawa wato manya-manyan gishi kansu guda uku na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuka wannan abin hawa wanda daga turanci muke cewa human factor na causes na road traffic accident na abin da ke jawo haɗura na biyu akwai ita kanta wannan abin hawan wato imma machine ne ko mota ko makeke wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin koshin lafiya akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata wato da turanci ana cewa akwai mechanical factor sai kuma ita kanta na uku ita waje yanayi ko environmental factor shine na uku wanda shi kuma yanayin a wajen da kake yanayin ƙasa yanayin titi yanayin sanyi yanayin hazo yanayin iska yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi duk yana iya affecting yana iya sa shi kansa dan adam ya kasance inda ya bi ka'idodi ya samu haɗura a sanadiyya saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku human factor mechanical factor da environmental factors su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura to kamar misali yanzu da muka shigo yanayin dan damuna to yana daga cikin yanayin wadda bature kan ce ana tuki a cikin special driving under special condition wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi ya bambanta a yanayi na zafi ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani to alal hakika shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne ga haɗarin ya fi yawa idan an kiyaye kuma insha Allahu za a samu a kiyaye wannan hadura. Kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau, ko yanayin sararin samaniya bai da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota idan yanayin ya gurɓace akwai mummunin iska wanda takan karyar da bishiyoyi, baga ainihin environmental factor kenan, bishiyoyi sukan karye su fado akan titi, shi kuma ya ce shi direba yana amfani da tuki da titin yana gudu bishiya ta karye ta fado kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo hadura. To abubuwan da ya kamata direba na farko yi, na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin ƙoshin lafiya. Menene ƙoshin lafiya? Ya zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau ba su daddu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su su daddun tayu idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi, ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burkin nan yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana ina daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara 4. Shekara 4, to duk lokacin da aka ba ta shekara 4 nan, a wannan shekara 4 da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma tayan nan zai expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har tayan nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta. Saboda me? Idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
6: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, indai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kada a saita ko a tsari?
7: A doka da ba kada a saita, kada kuma kada a sa ta a jikin abin hawa. Saboda me? Za ta yi bindiga, za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumba wato ɗan kwatano su ma suna zuwa kala-kala ne. Za ka ga wasu akwai ƙososi a jiki. Ya ga idan direban hainawa tana kyas kamar mai takalmin ƙarfi. To wannan taya ba na yanayin temperature, yanayin ƙasarmu ba ne. Ita wannan taya mai ƙososhi taya ne wanda aka yi ta na masu ƙanƙara, ƙasan da ƙanƙara. Ita wannan tayan tana tafiya tana fasa ƙanƙara ne, tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta. So amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka. To haka kuma yanayin sanyi, ita wancan taya tana son sanyi ne. Sanyi zai sa ta yi contracting, ta haɗe, ta yi aiki yadda ya kamata. Idan nan kuma an kawo ta ƙasarmu Najeriya, ƙasa ne na yanayin zafi, idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe. Ta yi wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga. Kana tafiya sai ta yi bindiga, sai moto ta yi ƙuli-ƙulin kubura, sai a samu haɗura.
6: To ba da taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri, yaya amfaninsa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna?
7: To madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba, kuma madubin na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayan ka gaba daya. Akwai baya, akwai yanda ana cewa blind spot, wajen da ba za ka iya gani a madubi ba. Dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki, in za ka yi reverse za ka juya. Sai dole ne ka haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka, da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka, ya yi overtaking ɗinka, sai ka bashi hanya in ya fi ka gudu. Yawwa, in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damina ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa abun share ruwa, abun da ke share gilashi, ya zama duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara, misa na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo. Idan ka yi amfani da ita da damina, idan rani ya zo ta daɗe, takan daskare ne, takan sandare, takan ƙandare. Wadda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba, domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi, ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani
6: headlights. Zubairu, mata kafin mu je ga fitila, batun wiper nan ma da ka ɗauko wani abun duba ne. Sau da dama wani lokacin za ka ga wasu masu motan scan sai ɗago passenger, amma ana tafiya wiper ma ba ta aiki, sai da ɗauko tsumma ne ka ga ana gogewa, kuma an riga an rufe gilasai. Me hatsarin rashin wannan wiper ne?
7: Da babban haɗarin rashin isakarta wiper lokacin da ake ruwa, idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuba a gaban a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka. Haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100%. Idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi ƙarfi, gani ka zai dawo kashi 60%, ko kashi 40%. Idan wani lokaci hadiri ma bakin hadiri ne ruwan yayi yawa, bai fi ka gani kashi 30% ba. To ka gani da ma wiper kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da wiper. Idan baka da wiper bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2%, saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba, za ka iya jawo hadari wa kanka, za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya. Haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwa, mai ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa vent. Shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC. Idan kana da AC ka kunna shi, saboda me yasa in kuna cikin motar nan tururin numfashi, yawa da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi. To amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi, yana busawa a cikin ko ka saka AC, shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi. So ka gani za ka ga gilashinka, za ka gan shi garas, kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba. Haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard, yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska. Idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC zai na amfani, saboda a cikin damina ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba, baka da control duk lokacin da Allah ya ba dama zai saukar da ruwansa. Kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan, dole sai wayfanka yana amfani, shi wannan fankanka ko AC yana amfani. Haka kuma ka tabbatar da cewa fitulunka yana da amfani, saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitulanka, duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura a kan hanya.
6: To ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
7: Ko ba da daddare ba, ya kamata ana ruwa sosai, ya kamata ka kunna fitila. Wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani, amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa, ga mota ko ga mashin nan na zuwa, don ya ci gaba da waɗannan huɗa.
6: Traficator
7: ya zama tushe ma wajibi, saboda idan za ka shiga dama zaka kunna in zaka shiga hagu zaka kunna idan kana tafiya wajen akwai hadari a gabanka ko waje ne wanda ya ambaliya ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to azubi ka saka wannan amfani wannan double traffickator kenan duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba san cewa eh wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tafi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin cornwall dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka
6: shugaban Baruto ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abin hawan
7: yanayi akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala kala
6: to amma me yasa da ka ga wasu sun sa trafficator guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabin gudu a abin hawa
7: suna zabin gudu bisa rashin sani ne shi ba a saka trafficator guda biyu ka yi ta gudu tunda alama ne na hadari a gabanka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba sai ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali ya yi tsantseni ya kiyaye kansa ya kiyaye abin hawansa ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya
6: akwai iska akwai tsawa akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan makakuna fitilan ma ba gani nake so
7: sai ambaliyar ruwa
6: akwai ambaliyar ruwa abuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
7: to alal hakika a gaskiya idan ana mummunan ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba tsawa in zai duniya kan fara ya fi sakowa a kan bishiya da ɗaya kenan bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karya wannan rasa ya faɗo a ƙasa saboda haka in ka ajiye motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan da za ka je ka tsaya don kare kanka sai kuma idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali saboda me in ana ruwa ga karfin iska yana iya tura mota yana kara wa mota gudu saboda haka zai iya kara maka gudu wajen birkin ka yanda ma za ka iya tsaya sai ka gani kana taka birki motar tana tafiya saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an ɗauke ruwan nan kafin nan saboda me ita kanta kwalton ruwa ne tayanka a kan wannan ruwan yake tafiya ga kwalta za ka iya samun santsi motar nan za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta sa ka ka je ka yi karo da wani abun hawa ya zamanto wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ƙa'idojin tuki yadda ya dace haka kuma idan ana ruwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ƙa'idoji haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta na abin hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya
6: to a DCM Zubairu mato shugaban hukumar Baruta na Jihar Bauchi ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da sasan cewa muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda za mu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 08085 1865 sai mun ji da gagare ku a yau muna tare da shugaban hukumar Barota na jihar Bauchi ne, wato DCM Zubairu Mato mai retire wanda yake shine director general na wannan hukuma ta kiya ako hadura ta jihar Bauchi. Akwai sakonni da suka ce lalle muna jinjina mu shaida ne al'ummar jihar Bauchi, musamman mutane uku da muka samu. Akwai mace daya wadda take Maryam Hussein, akwai kuma mazaje guda biyu, akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa, sai kuma Hassan Ishaq daga Winti. Suka ce gaskiya hukumar Barota daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa, kuma ana daidaita lambaran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa, kuma dan iya cewa barna ta rago irin yaban da suka yi kenan. To amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barota ita ce jagora, ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki, jami'an 'yan sanda, civil defense da dai sauransu. To amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idonsa a sakon da ya turo mana, jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya. Shi ne yace menene dalilin haka, me yake kawo haka, kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda, kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke? So me da ka ce ga haka?
7: Alhamdulillah, godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im, kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci, wato ɗan acaɓa da ɗan masu keke na FEF. Yawwa, alhamdulillah, mun gode wa Allah, kashinsu ya ragu ko ma kusan babu yanzu a ƙwace musu waɗannan ababen hawa. Haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tun da muka sabunta musu rijista na body code, shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara, shi ma duk ya dabi le wannan fashi da makami da ake samu a gina jama'a sun yaba. Ko da shike daga farko ba sun san menene gwamnati take so ta yi ba, a lokacin sun yi ta korafe-korafe, amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi. To alhamdulillah, mun gode, kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba. A duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi, kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad, kauyen Dole Usmaniya, wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu wannan tsaro. Ko ina yanzu Bauchi gaskiya akwai kwanciyar hankali, ba kamar yadda zaka samu in ka je jihar Kano kullum wannan rikici, ka je sauran jihohi Kaduna, Zamfara da sauransu. Muna daɗa jinjinawa mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda ba tare da shi ba da goyon bayansa ya kuma ma sa mana hannu aka yi executive order number 1 2026, ake gudanar da waɗannan ayyuka. Gaskiya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, mun gode masa, mun gode wa Allah da ya kawo mana wannan kwanciyar hankali. Sai masu wannan aiki da muka yi na executive order ko muke yi still is in force, aiki ne wanda da jami'an tsaro waɗanda da su ne aka zauna aka fitar da ababen da ke jawowa ake kawo ko kuma yake kawo matsalolin su masu sana'an a caɓa da keke napep, wajen da ake buge su, ake kashe su, ake ƙwace waɗannan ababen hawa. A da duk sati mukan samu an kashe ɗan a caɓa ko da keke napep, akan samu mutum 7 zuwa mutum 13 duk sati. Amma tun daga watan Afrilu watan hudu da mai jin gwamnatin jihar Bauchi ya kafa wannan babban komiti wanda babban sakataren jiha ta jihar Bauchi shine shugaban wannan komiti da barota da yan sanda da civil defense da BIO da ma yan kungiyoyin union din aka samu aka tsara tsarin wannan tsaro to alhamdulillah gaskiya ba a samu wannan wani matsala ba kuma aikin ya tafi daidai mutane sun samu kwanciyar hankali yanzu haka tunda muka fara ba a samu incident da ya wuce kwaya biyu ba daga watan hudu yanzu muna ƙarshen wajen watan shida to kaga alhamdulillah da duk sati zaka kashe mutum bakwai zuwa goma sha yanzu yi wata hudu ba kashe mutum ɗaya ba abin nan ba haka kuma kusan da kullum akan samu wasu ɓatakari sukan cika mutane a keke nafe su je su yi fashi da daddare karfe biyu na dare karfe uku na dare tunda aka hana zirga-zirgansu iya karfe takwas karfe shida na safe zuwa karfe goma cewa ba za su yi wannan zirga-zirga ba to kaga an samu ba a taɓa samun kuma wani gida da aka je ana zuwa aka yi fashi ba kaga an samu tsaro haka su ma waɗanda suke amfani da su kansu mashin su ma da aka ce shida zuwa takwas na dare shi ma aka daɗa samun tsaro to kaga su ma ba a kwace musu abin hawa ba a kuma kashe su mutanen gari kuma ba a musu fashi ba a shiga gidajensu da daddare kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da ayyai ko mene ne zan ce uwa da uba dalilin da muka yi wannan lokacin jihar Bauchi nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin Duguri liman katago fito ta can sun fi 2000 mai girma gwamna da taimakon ubangiji ya tashi ya yi ta zirga-zirga da ya samu shugaban kasa aka zo aka yi waɗannan maganin su to da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping akai mutane wannan jejin wasu ɓata gari daga cikin ɗan acaɓa da ɗan keke nafin su sukan karɓi kuɗin fansa su ake bawa su kai musu jeji ana kuma samun wasu ɓata gari daga cikin

0: Madalla, mai sauraronmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwarar kira na yau. Ita dai gaskiya hanya ce mai kyau ko mai dorewa, sai dai tana da daci don ba kowane yake son ta ba. Shi yasa ma wani mashahurin mutum yace ita dai gaskiya a faɗe ta komai daci, ko za a ce wa faɗinta ya yi ganganci, ko ma sakarai ne mai yawan ƙauyanci, ko mutane su karɓa ko su yi dariya, dariya su tsoron kuka gaba da kuma nadama mai kin gaskiya. Makasudin wannan shimfiɗa bai rasa nasaba da irin gagarumin ƙalubale da ke gaban mahukunta da magabata, da malamai, da ma iyaye, da al'umma baki ɗaya. Kasancewar sai an haɗa baki ake feɗuwa domin a samu damar yi wa tukar hanci da kuma samun bakin zaren warware wannan matsalar da yanzu ta zama tamkar ruwan dare, wato batun kashe rayukan jama'a ba gaira ba sabab, kamar yadda kwanakin baya hakan ya faru a unguwannin Birshigando da kuma kafofin Madaki, duka tasu da ke kamar hukumar Bauchi. Duk da cewa ran dan adam abu ne mai matukar muhimmancin gaske wanda ya zama tilas kuma wajibi a rika kiyayewa, sai ga shi yanzu waɗansu sun maida abin ba bakin komai ba. Kuma muddin mahukunta da magabata, da malamai da iyaye, da ma ita kanta al'umma baki ɗaya ba su ɗauki matakan daƙile lamarin ba, to la shakka barazanar tana da yawan gaske. Ga misali, abin da ya faru a Birshigando shi ne a kwanakin baya ne waɗansu mutane da ba san ko su wane ne ba suka kutsa kai gidan wata mata mai suna Maman Feba, suka mata kisan gilla. Bayanai sun yi nuni da cewa abin ya faru ne a tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare. Haka zalika sun same ta zaune da yatta mai suna Feba, yar kimanin shekaru 16, wadda ita ma da kyata sha a hannunsu, kuma fitar take da wuya ta garzaya gidan wata makwabciyarsu mai suna Zuwaira, wadda aka fi sani da Maman Ibrahim. Tana ihu, tana kuka, tana cewa waɗansu sun kashe mata mamanta. Cikin zantawarsa da ƙwarya, Maman Ibrahim ta yi bayani kamar haka.
1: Lokacin da ta dawo anguwan nan, takan zo gidana, mi ta taɗe, mi ta hira dare da rana.
2: Amma ko daga wannan anguwa ta taso ta zo?
1: Daga Birshigando can wajen rafin zurfi, wajen gidan Baraya, daga gurin ta taso. To alhamdulillah, gaskiya mu wannan mata mun zauna da ita lafiya. Mun ji daɗin zama da ita, data zo mana, data zo mana. Ba wani ƙorafi, kuma mun amfana da juna. Mun ji daɗin zama don an zauna da lafiya, an amfana da juna.
2: Kuma kamar tun tsohon lokaci kuke tare da ita?
1: Gaskiya daga bayan ta tare gidan nan, bayan babbar sallah da kwana biyu ta tare gidanta. To daga wannan lokaci iya sabon mu kenan dai da ita. Alhamdulillah mun zauna lafiya.
2: To kasancewar kin na aminiyata, koya ita ke bayyana mana abin da ya faru da ita.
1: Mu dai abin da ya faru da ita, tunda dai gidanta daban, nawa daban, sai dai abin da yarta ta zo mana da shi, shi ne muke da sanin cewar e gashi. Mun hira da ita a nan, ta ce he da safe, he da safe. Na shigo gidana na kwanta, kafin wani lokaci dai tunda na yi man gyaɗa, na tashi ina ɗurawa, na ɗura na koma, na rufe ƙofa, he na jibga ƙofa. Waye he? Yanta ta ce ni. Maman Jafar, sai na buɗe ƙofa, sai na dare kurina, sai nake ce me ya faru. Kafin ta shigo nace me ya faru, tace buɗe ƙofa, he na buɗe. Daga jikinta jijjini, sai ta shaƙe ni. Me ya faru? Tace an kashe mamana. Nace ina mamanki? Tace tana gida. Nace to sake ni in nemi jama'a. Tace a. Nace to in baki sake na nemi jama'a ba, wa zai taimake ta? Sai ta sake ni. To akwai ɗana Abdullahi makwabcina, shi ne. Sai na shiga gidansa, na shiga ɗakinsa kai tsaye, na ce maza maza ka kawo mana ɗauki. Ya fita waje yake neman jama'a, aka tafi. To mu muna riƙe da yarinyan a ɗaki, saboda muna fama da hannu, jini na ta gudana, aka nemi tsun ma aka ɗaure. To suka je suka dawo, lokacin hukuma ta zo, kafin nan aka zo aka kama yarinya, ta ce ba za ta je da kowa ba sai da ni in raka ta. To sai muka na raka ta gurin. Kafin nan hukuma ta ce mu shiga a lilliɓe mata jikin uwan. To bai ma iya ba, matan Abdullahi su ne suka rufe jikin matan. Na ce ba zan iya ganin gawanta ba, saboda sabo na fashe da kuka. Sai aka dawo da ni gida. Lalle yarinyar mu muka taimake ta a nan, muka ɗaɗɗaure mata hannu. To abin da dai na sani kenan.
2: ita kada take zama da ita da yarta da a gidan koya
1: ita sai dan yaran ta guda biyu akwai namiji to a ranan ta kai namijin cikin bara da ta dawo da shi ta dawo gida muka yi hira ta tafi kafin abin yake faruwa dan ranan lahadin ta dauki ima ta kai shi gurin antinsa Abarak akan zai lesson din makaranta an koro yaran daga makaranta ba kudin makaranta tace to bari ta kai shi yaje koyi lesson kafin a samu kudin makarantan a mai da shi iyakacin dai abinda muka sani kenan gaskiya
2: na mai gidanta yake
1: to mai gidanta mai muda a yanda take mana tadi tace mai gidanta baya nan yana kasar waje iya abinda muka sani kenan tace mana mai gidanta baya nan yana kasar waje.

0: zauna amman tsau
1: wata ta ba ku alaka da ko kuma zamantakewanta da mai gidanta ko kuma da ƴan uwansa ko kuma wani ƴan uwanta ta ne
0: gaskiya mu ba ta taba ba mu wannan labari ba amma dai mun zauna lafiya da ita mutun da ta da nan anguwan dama da ta da ta yi jin kan ruwa yakan yi yoyon ana ruwan sama ba ta iya bacci to a lokacin kan hankalinta ya tashi saboda gyaran gidanta don kullun ta shigo nan gidan maganan ta ɗakin ta na yoyo maganan ta ɗakin ta ba tayis tana ta kokarin gyaran kenan yawanci gaskiya abin da muke fama kenan da ita iya wannan tadin
1: kasancewar ki aminiyanta duk tsawon wannan lokacin baki taba ji ko ina sorry wanta suke ba
0: ita dai ta ce maman ta tana magaji kwatas amma tana mana tadin sun zauna a bariki amma maman ta tana nan a magaji kwatas tana mana tadin tana da yayanta tana kuma da kaninta wannan ta mana bayani lallai ni yanzu haka ma har ta karbo min gida a wurin mamanta nayi mai sau daya na bada kudin to ta kawo min gida na biyu ranan asabar har ma nayi man gidan ranan lahadi da daddare ta rana ebu gidan karagon na bata mata ci gaskiya iya abin da na sani kenan lallai tashi mun tana da uwanta tana nan a magaji kwatas kuma ran da suka kawo gidan mu hada da yayanta ne shi ya dauko gidan ya kawo ita kuma daga gidanta ta dauko gidan ta kawo min nan malaya abin da muka sani kenan
1: ita yarinyar da ta zo ta kawo muku wannan garin har kika samu fitacce da mai dauke iya tsakanin gidanki da gidanta ko kuma tsakanin gidan wannan makwabcin da kika nema agajin sa yake da nata gidan
0: to ga gidanta anan bayara za ka yi fita ma idan kai gane maka
1: kawo mutane nauke ne su ga yanda ita yarinyar ta ba
0: dan fitana anan kwabcina take ni tana ji sai na lallabi dan baki sake ni na ku jama'a yaya zani ki banni in fita ki hakuri je in rufe je in ta da makwabcina shi ya kamata tun da dare ya fara idan gaskiya an goma mun nan idan aka ce man garba ya gurin ya kan yi shiru kaman ba jama'a amma ta can naka samu jama'a to aban tsoro ma ya kama ni na shiga dakunan da ke da matsayin dana ne dai kawai na shiga daya dakin ma kawai bana magani sosai bari nake yi da na fita na ji muryan sa kawai sai na tushi daya dakin har uwa dakin ma ya fito ce mama menene nace ka kawo min dauki feba ta zo ta ce min an kashe mamanta fitan su kenan bai sake koma dakin ba yayi waje ya nemi jama'a ya dinga kiran waya ko gaskiya nan take al'umma an cika an kai dauki sosai
1: amma ko daga yake kuke ke kusan daga gidanki sai gidanta ba ku wani yunkuri da kuka ci wannan magancewa ko akwai wani abu da ku dan rage kafin ma su hadu
0: ai lokacin da ita febo ta zo hankalin febo yana tashi ta ma kiduma gaskiyan magana dan akwai gyatuma na tsohuwa ita ne ma ta taimake ni dan da ba za ta iya ma saki ni ba ma ta rike ni da kyau da kinna lallabi febo ta saki ni to da mama na ta shigo sai ta danke mama na to mama nan ta tsufa hankali na jikin febo da gyatuman nan sai kuma ɗan yara na guda biyu a ɗakin baya da dan yi nisa to da na samu namiji kaga fitan namiji a fi fitana to kaga magana ne na kisa ai magana ne na matasa
1: daga wanda ga muke a wannan ranar ko kuma ka wani hanya bai taba hada su da wani ba
0: wallahi mu dai ma tannan mun zauna da ita anan anguwar lafiya mu fa ba mu san ta ba bayan sallah daga gininta tare wanta bayan sallah da kwana biyu shine cikakken sabayyan mu da ita amma mu kan gaskiya a ta nan yankin ba mu da wucewar ta taba musu da koda mutun daya domin al'asala ta mu bamu taba ganin alama wani matsala da ita ba domin in ta zo salasa da dariya in ta samu abinci za ta ci in ta yi ta ga marmari ne ta kan sako ta ce mana mun yi abinci ya abin da muka sani kenan gaskiya mu bamu taba jin labari anan anguwan ta yi musu da wani ba
1: a matsayinki na aminiyanta daga inda ta taso ta zo ta nan sau baki labarin ga musababin da ya taso da ita a can kofin zuwan ta nan ba
0: ma wannan tadin da maman febo ba ma tadi da maman Feba ire-iren wannan tadi. Mu damuwanmu takan gaya mana makarantar yaranta, takan gaya mana damuwanta da ta gyara gidanta, za ta gina gidan hayanta kusa da ita. Farko ma ta ce mana da gidan hayan nan ta fara so da ta gina. To da ta gaya ne gidan hayan da take tana cikin matsi shine ta shawarin bari ta bari ta gyara gidan kanta ta koma kafin nan ta gyara gidan haya. Muka ce to kin yi dabara a hakan din. Wallahi mafi yawanci matan nan iya maganan gidanta ne sai damuwan makarantar yaranta. Wannan kan muna yawan tadin da ita.
2: Malama Zuwaira Maman Ibrahim ke bani ce sangilla da aka yi wa wata mata makwabciyar su mai suna Maman Feba a Birshi Gando. Haka shi ma sarakin mai unguwar Birshi Gandun ya yi karin haske kan wannan al'amari.
1: Akwai ee wata mata ina nan a gidana makwabciya na wadda take makwabciya kan to ina nan a kwanciya gida misalin goma da wani abu ita wannan
3: amma goma ne yaushe
1: goma na dare to sai aka shigo kai tsaye haka ake fada mun cewa gashi an kashe maman Febo Febon ita ta fito ta kwato take fadan cewa an kashe mamanta to abin dai ya birkita ne nace mata da wani yanayi ne wan suka zo suke abin nan ta ce already yanzu aka yarin ita kwacewa ta yi daga gidan take fada ma ita wannan maman maman ta zo ta same ni to ganin haka sai na fito na zo sai na sami wakilinmu wakilin mai gunduma sai nake ce masa to ga abin da yake faruwa fa a makwabta na an kawo min cewan dan ta'addali nan ce ne ko menene nan ce ne sun shiga gidan wannan matan dama gidan na dan gefen mu dai to sai na zo shi ma nake sanar masa ya kira sarki to akwai wanda wanda na kira su to sai muka dan sai mutane dai muka shiga
3: kuna makwabta da kenan da ita
1: eh muna makwabta ne da ita
3: amma kai lokacin da abin ya faru kana gida ne ko kana wani
1: eh ina gida
3: amma kai baka ji wani hayaniya ko kuma wani sauti na zaban
1: babu hayaniya ba babu hayaniya don mu ma da muka isa gurin saboda muna tunanin ko da mu ya iskan su ba mu mai hayaniya ba mun shiga musu ne inda muna tunanin ko da mu iya ritsa su a gidan to sai muka je muka samu sun balla wundo ne bogula ne suka balla ba suka shiga ta wundo to kasantuwa muna ganin muna ga kaman ko sun fi to da ni dai na jagorancin mun shiga cikin gidan mun shiga mu cikin gidan mun daya biyu uku na hudu a ciki take to shigan mu muka zo muka iskata kai bayan da take don ga jini ya kwalala mun dai kawai sun sare ta da addani tana nan rub da ciki so muna ganin babu numfashi muka ce ka tura ga mata hukuma su shiga ciki
3: kai iske kanta da ta koje kanta wani irin sara kuka samu a kariya ne duniyar mu akan nata a cikin nata
1: eh ni abinda na gani haka ya shiga sosai a ta gefen cikin ta haka to shi da muka he muka fito muka sanar ma sauran mutane suke waje muka ce to kai abin nan fa gaskiya ya muna na fa koda dai tana da rai dai kan gaskiya tana cikin mawuyacin rayuwa to shi ne dai sai aka yi kokari aka sanarwa DPO don DPO wajen don shi ya dauki gawar ma ya fita da ita yarinyan suka fita da ita takaitaccen abin da na sani kenan
3: amma yanka sara biyu ne kawai a cikin nata ko kuma akwai wani abu da aka ce a cikin sassan jikinta
1: eh to iya ni abinda na gani wannan sara biyu in ne na gefen kunninta da kuma wani a gefen cikinta haka saboda mun sami tana rubuta ciki ne hakan nan ta rubuta ciki babu alamun dai wani numfashi a jikinta to kuma ya tabbatar dai ta riga ta rasu
3: amma akwai cece kuje da ake cewa ai an mata yankan rago ya wannan al'amarin yake
1: kai bayan kara goba ne sara ne wanda ya shiga sosai ya sauko gefen dai kunnanta dai hakan nan wanda in gani kai da ka ce ya shafi wuyanta bayan kara goba ne sara ne gaskiya a zahirin abin da muka gani
3: kun bi sawun baya ko kuma za ku yin girma wasu
1: eh lokacin da muka hauro gaskiya an dan bazama da alamu har jikin dutsen mu akwai wadanda suka je saboda ko da ga alamu wadanda suka abin nan ko ganin mu sun dan boye haka to mun dan bincika dai ba mu gane ba to shi lokacin kamun DPO ya soke
3: babu wani alamun tayar mota ko na mashin a wurin
1: kai babu tayar mota
4: don ita yarinyar da ta iso ta fada ta ce mutum biyu ne to ko mutum ɗaya ne ya fara shiga mutum ɗayan sai ya buƙaci cewan su daure kansu da ita da mamantan ai ta yin da yarinyar take fada kenan akan su daure kansu su kwanta to kaga da suka ki to abinda dai iya abinda ita yarinyar ta samu ta fada mana kenan sai zuwa da labarin cewan an kashe mamanta to shine wanda ya gurgudu abin nan ce na sani akan al'amarin kenan
3: amma ko a cikin anguwa babu wani abin da kuka samu labari
4: ka ni bana da wata labari daban wanda ya wuce wannan akan ta
2: sarakin mai unguwar Bishi Gando a shiri na gaba za ji ta bakin Rufai Umar Ahmad wanda ya ce marigayi Maman Feba war ɗakinsa ce da kuma sarkin Bishi Gandun idan shirin ya koma unguwar Karofin Madaki da ke cikin garin Bauchi kuwa nan ma dai sun makal bi ma'ana duk abin ɗaya ne abin da ya faru kuma shine wata takaddama ce ta goce a tsakanin waɗansu matasa inda aka taba ta kashi ana ɗauki ba daɗe har ma da yin amfani da makami wanda har ta kai ga wani mai suna Rilwanu ya gama da ajalinsa Usman Babaji wanda aka fi sani da Babangida Kilo na daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin shiga tsakani kuma akan idanunsa aka toye wainar ya yi wa ƙwarya bayani dalla-dalla.
5: Dangantaka yadda yake tare da marigayi Rilwanu gaskiya tare muka tashi tun muna ƙanano har zuwa lokacin da Allah ya zo ya raba. Kuma a wannan ranar-ranar-ranar a filin ƙwallo udan zuwa siya umu don zuwa yi wanka. A fitowa daga ana yin wata hazaniya. Shi yaron da Allah ya sa sanadin shi yana hannunsa. Shi na zoye yana zagin ubansa yana cewa ga shi ka za ka za ka za ka za shi ya ci ubansa shi ya ci uwa ana jiro da menene menene menene ya ce jira shi bari ya je ya dawo a lokacin shi kuma da ya ce jira shi bari ya je ya dawo shi mariga shi yana biye shi yaron dawowar shi ya dawo da faranka mu kuma a lokacin dawowarsa muna nesa daga kofar gida ne ko yana sauka a mashin shi da sha kofar ka dai sai kuma shi shi ya dauko ta ko ya fara kai masa ya fara kai masa shi mariga ya ko ne bishiya da aka dasa shi Allah ya taimake shi ya cire bishiyan yana kai masa kuma farankan yana karewa da bishiya yana karewa da bishiya har Allah ya sa ya fadi to duk da yana kwance yana kai masa amma lokacin da yake kai masa wannan farankan ba wata bakin jin ciwo bane kamar mari ne ya juyo bakinta har Allah ya sa muka ƙaro so muka yi gofa muka ƙaro so sai muna tura yaran nan ana jawo ni ruwa nan ana jawo ni ruwa nan har Allah ya sa muka nufinta yaran nan domin daga nan har gaba da wancan shagunan na kai yaran nan ina cewa wani kai haguri menene menene wa ai ya zage babansa nake cewa to dai ya zage babanka menene a ciki
3: amma ko me ya asan musabbabin da ya faru da har ya kai wannan abin da
5: muka gani eh to gaskiya ne asan musabbabi ni wannan ne ba sani ba ni wannan abun da ya na gani ne a wannan lokacin to da haka ya kalla harka shi nake ba shi haguri yake ba yake bude baki yace wallahi ya kashe shi nace wani irin da kashe shi yace ya rage da Allah ya gani nace in kashe to riban me ka dauka me da ka samu yace wallahi tunda zai zage ba sai ce wallahi ya kashe shi ifan ne an kama shi wata uku zuwa wata biyar shi an saki da a saki shi nace to wannan fice kana ga darin menene to tunanin haka baka da lahira fa lahiran ka me kake tunani yace shi babu ran shi ko oho to tun daga lokaci ne mare ne ya bace mai rabu da shi shi na dawo kan Rilwanu shi ma muna da nan shi muna ba shi a guda mai shi menene shi ga maman mu ta fito gidan kakan mu gaishe da yadukanta shi ta ga Rilwanu take cewa Rilwanu kai ko me ne kanka yi rikici kana da matanka da menene shine yake cewa umma yaran nan ne sirri ne amma ki bari dinin maganar su dan Allah ka haguri shine tace yace mata to shikenan na haƙura shi maman mu tayi gaba shi ma ce ya haƙura da fadar sai mu mamka ba muna masa fada mu kai da girman ka kafiya kana daga hayaniya a cikin anguwa ga ai kallon ka ga ƴaƴan ka ga menene ba ga fa jigoki ne fa kaga bai dace ba wani menene yace to tunda da in mutai magana wallahi ya haƙura ya dina na rako shi har nan ya tsallaka nan tsallakin titi yana wajen masallaci ni kuma lokacin yana je kofar gida na tsaya da yake muna da dan rata can gindin bishiyar ga na je na zauna a wajen ina kallon kwallon kawai shaida wannan kofar gidan sai zo ya tsaya ashe shi yaron a lokacin ni ina kofar gida ga yaron ya dawo kuma ta tsallakin nan shi ya zo yana ta kai maganganu wani menene to da yake Allah ya mishi babban murya shi ma rabuwar marigayi sai naje yana cewa ni fadan nan an hana ni fadan nan amma ka zo kofar gidanmu ka zo ka same ni to shi kuma har ga Allah babu wanda ya san yaron ya daro ba kuma yaron nan ba gida ya je ba a inda ya tsaya tsakanin waje nan malamu ga a wajen ko kuma wani ya bashi wuga a wajen
6: ke yaron sa anguwan ne
5: yaro da anguwa ne ba bako bane ga gidansu a Lungu dawwa shine to mu muna tsaye to muna kallon kallon kowan sa daidai muko mu ce ga mu tafi yaro ya sanya babbar da mai ruwa ne ya daga rigar shi ko ya zaro ga muna yi ihu kai kai kai kai daidai mu ce menene to dan uwan yaron ya zo ruwan ya kallon wuga kuma shi kona da shi ga gida dan uwan yaron yana zuwa da ice ya kwada wani ruwan a baya shi karfin gudun shi ya rugu ya kara daga ice ya kara a tun da kwada shi ma ruwa ne juya daidai bakin kofa ya tare shi kuma wace na zuwa da wuga ko ya burma masa shi ya kara masa a daya gefen shi yaron ne kuma daidai na kara fu
6: bi ke suka shika masa
5: eh akwai wata yanka a hannu ma yawa to daidai ne kuma na kara fu ina karfawa yaron su kuma sun fita sun yaka daidai na kara fu jikin gidan su ruwa ne ya fito da kafan shi ya fito yana fitowa shi zai fadi a tin din tashi ya koma ya zauna ina zuwa ya ga gaban rigan shi wajen nan gefe shi na hannu shi na gwa wajen ajo shi na ga akwai jini juya na ce wallahi kun kashe shi na ce wallahi ya kashe shi wai kuma ta fike cewa me yasa na ce wallahi wannan ciko ba maka sai masa shine ne yin kokari na sa gani ne ya gari dan sa aka bude da aka gara ni aka daura wajen shine kokari na sa aka tarke kina fa shi muka muka tafi to muna tafiya a keke na fa wani yaro ya tare da wani yaro muka tafi a daidai wajen filan oba na santaran dan gabar gida Alhaji Abubakar Waziri a daidai wajen nurar Allah ya karba rayuwar shi ni a lokacin ni na ga yaro su amma ban yi magana ba kun da muka bari mun je kofar da amma ko da ce yaro su mu dawo gida wani hayaniya ne da ya tashi shine nace mu tabbata likita ya wada tukunna awani ya tafi da muka je kofar nake cewa mai yaro nake cewa wannan fa yaro su Allah shi ma bai bashi ikon ya mu magana ba shi dire bai ke cewa wannan irin rafuwa nake kina bai nake cewa yace ko dai kuma nace wallahi rafu nace amma mu je ya ƙara gudu muna shiga asibiti shi na gama idan Salman ya sani ya baban gida lafiya nace ga shi ga abin da yake tafiya shi ma ya shiga da gudu ya kira likitoci da menene aka dauko wannan abin su na daukan mutum ne ana zuwa ana shigar da shi ana shigar da shi wani menene ko likita ya wula shi ce wannan Allah ya maka rafuwa ya ake shi dai akwai lokacin da aka zo aka saka musu poster kofar gida yace fu a daga musu a kofar gida saboda wani sai ma yana faka mashin shi ma a wajen wani menene yara sai magana suka cewa fili na gwamnati ne yace to ai an je kulbati ta cika ni da shi rikicin da aka yi na farko ni dai ba ni amma na same shi muka yi magana yace an kulbati ta cika gwamnati ta cika sai su cika shi kulbatin kofar gidan su aka ce to wannan hakin ku ne wannan wajen ku ne kuma mafurin ne wajen shine to yace su daga musu kwana biyu da anguwa da dan ya fariya aka fa mutu yara to suka tattara suka daga ni da shi na same shi nake cewa ka daina shiga hidimin wannan yaran ka bar fita ka bar shiga damuwar su saboda kaga yaran yanzu ba kunya suke da shi ba yace to shikenan aka kwana biyu same ni yake cewa in yago uciwa yaran nan suna masa abaici suna ce masa munafici mahasadi akan dalilin daga wannan poster da aka yi kenan shi kuma to gajin hakuri shi kuma yana kallon ya girma yaro ne ne yaro yana mafi wannan kalamai shine to ran da ajalin ya zo shine sai baban yaro a bakin titi yana masa bayani gashi ya shiga abin da yaron ka suke mun wani menene to ko ne ya faɗa baban wani menene shi ma baban yaron ba lafiya yake da shi ba har ya ce kai ne wani menene ne da musu saba da mun tuka fa wannan sabani ya shiga tsakani suna dan yin irin wannan wasa da baban yaro saboda baban yaro anguwa ba mai matsala ba ne da yawa tashi hankali ba ne kuma da shekara 30 yana anguwa babu wani tattalin shi da wani magana na gaskiya har ya tura shi wani menene to a cikin kan gadan wajen da yaron yake siyar da fetur to a ciki ne wai tsakanin abokan yaron na ko waye ne shi suka kira yaron shi yara ya fita a cabin sa shi suka kira yaron shi suna cewa wai ai jamiruwa ne yana zagin musu baba to sanadiyan da yaron da ya dawo tare da ajali kenan da kuma da mai yayi wannan kalami yace wallahi ya kashe shi yanda Allah yake kenan abinda na fani kenan
6: sai ga wannan faruwa abin da har aka kai ga wannan cewa aka yi mutum kisa zai kashe shi kai wani mataki da kuma dauka wurin ku zai san kai hoda musamman ga hukuma cewa ga wani abin da yake kokari ya faru a unguwa
5: a gaskiya abin da ya faru a unguwa gaskiya ni ma ko jiya washi gari ran da aka binne shi washi gari abinda na tashi da shi kenan da wannan bakin ciki kuka na riga ya daki saboda duk abin da ya faru a wannan wallahi babu wani babu wanda ya taso da dagin wannan abu kowa ya kamar hindiya kowa ya tsaye ne babu wani wanda ya taso wai yau ga abin da yake uwa wannan ya ganuwa yaron nan da hannu sanadi babu wanda suka jawo kamar wanda suke waje da ƴan uwa na rantsa da Allah ku ne sanadi Allah ya kawo lokaci
2: Usman Babaji wanda aka fi sani da baban gida kilo haka zalika kwayata kuma ci ta bakin baba Adamu ya daga cikin dattawan unguwar amma sai a shirye na gaba za a ji bayanansa a gaskiya akwai bukatar mahukunta da magabata da malamai da ma iyaye da su kansu al'umma ba ke daya su tashi tsaye don lalubo mafita kan irin waɗannan munanan ɗabi'u kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau a madadin wakilanmu Suleiman Hajji Jarma da Umar Nasiru Umar Madaci abokin aiki na Aliyu Adamu Rafin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ki ce da ku a huta lafiya.

tena. Kama ade yabu, kama dubel lo madan korai. Kama sa kutibu.

0: naman dyan, Jackie, mula ang labang at natin na kayo siyang nalababalik ang panglibasan ng...
1: Cuma adalah hakani kemada moji yekicu aga wata jenu a akasanci ana zaman lafiya domin siyasa ba gaba ba da fatan ubangiji Allah ba mu shugaban nagari Allah da warma da zaman lafiya Allah ba mu shugaban nagari a kowanne party suke muna fatan Allah da warma da zaman lafiya da cigaba da walwala a kasar mu ta Nigeria baki daya Wasararo kuna sararon biyar to FM kan mita 94.6 yanzu goma na cewa karfe 12 saura kwata wannan lokaci ne kuma da zan sanya wasararo ko ince zan sanya mana karatu alqurani mai girma ta fatan za a cike fara sararon biyar to FM kan mita 94.6 ai sauraro lafiya
2: أعوذ بالله

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك